هود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين

pexem mayul marsandi sa jigen ak pexem te bul diglu sax ay waxam ba terem kudul moytu yatakay daw bu wer akay muslu.

te ket ñoade ak max batay ci mourid te li doyna mbollem mourid yepp asam ku beggul luddul yalla ak rawlu bon na def yi bayit ci xolam ak jibam mourid deug day sammu cer sammu xol du xole ke dem fi u jigeen nit nekam ku sammi ceram yepp sammu xolam du gis jenn lor ndax te gennul sangem ku jog tabbi dex war saxaru ndoxam gu wer do ko gis labbu gennul pakem murid bo fo gis nak pake may ndigal bu cey jog ni cyandax dexuk alkutem ku gennul ndigal nak do gis ak mbugal ko xam aw ko awlo ko yit ay ferem waxal nak sa bop ak sa wa keur bu wer ñu daw mar sandi sak jigen ak pexem ko am jek na jendi ko ñakit na muñ bam lepp mo gën di xolé kayem te ko gis mu dem kët di xolé kayem du lolu leb lab ni meng.

0: ba monde bi duna weureugal kep
1: dafa xawa alam da nak sax di wax sa awra ci karam kanam nit ñi rawat na ay jigen nek fa wala ngay japp sa awra ñu bar nañ ko tamu japp seen tubey nonu ayib du reere la musiba bu maga mag la bokk na tamit di wax wax ju bari ci bir nit ñi wala di wax say tefli di genn yépp nit dafa war sam rawat na bu fekke ci bir ndam nga nek lek suku ci ndab fu nga tek fa sa loxo fu nga jalle fa sa loxo ciow li melni ay di ciow di wax ju wax ju bari nga xam na wax dañu sour sax nga ngir lolu nga tefli da dug ci yow te tefli xam nga day walé ay fièvre yo xam tane ni tefli day walé tefli do mel yépp da fay walé bu sa bu tefli ko après tek duggé sa bir gemay man na wal kon te lolu bakkar la yon bu boba kon kon ku suku ci ndab li lek kon la war moy la bax moy nga noppi baña wax di lek ku ñar inna yanta musna to ku lek da fi ya qulam samillah wa kul bi yaminika kul ma yalik dul yalla da nga lek sa ni yor da nga lek ci li na meng way bul dem fu nga yobu fa loxo mu koy dem yeepp bu ko savoir wi wor kon bokoy tamit tok di ngolli say tank tamit tok di ngolli say tank wala yu mel non man na wara sa tubey ben wala nit ñi gis sa awra yeepp ay ayib la yo xamanteni ay musiba la niki non nuyu nit bes loxom ba xaw ko gañ bokku ci savoir bi wor wa haysuma safata fa makini ila yasintu wa xam bo nuyu nit nang ko jox sa loxo jël sa loxo talal ko baax baax sa loxo jox ko ci waye waxu ni nga bes ko ba fa gañ bu takke dal nang ko gañ lol tamit bokku ci savoir bi wor niki non tamit fixé ni diga xol rek fixé ni diga xol diga xol non rek fa ngay xol ko ci mom bokku ci savoir bi wor tamit niki non tamit bokku na tamit tok ci biiru nit di wax la nga sekk ak sax njabot rawat na sa soxna tok nan sama soxna ci dem ma sha Allah mom bo nekké mom do nam dara ndax mom nangam yewel yoyep ay ayib la ndax yent bi neena ki yes ci gor ni moy gor gi wéré soxnam paré wol du netli wat soxna itam ñu moytu lolu di netli liñ sekk ak seen borom kër yi lolu day indi ak ñaka wégel day inte ak yabaté té day inte mi gën gor la xémem wala yu mel non yoyep kon lu mata moytu la niki non it ay mukallaf yi tok teud bokku ben lal ci dara dox seen digënté loolu bokku ci dundinu l'islam l'islam bëgg ko bu dé sikkim tamit waxuñu dara nga yoru sikkim bayiko fune mu jëm fa dédét sikkim bi nang ko war di topoto jamal bu nek nang ko war di topoto diko téral yent bi akrimul liha téral len sikkim yi moy manam nga koy défar bam jekk bañ ko dag waye tamit diko peñé di ci diw lu melni doxnu wala yu mel non ngir mu rafet loolu yent bi la def motax borom xam xam ni yow wuté ci sikkim ku melni malik ak abu hanifa ak shafi'i ak ahmad malik abu hanifa ak ahmad ñom lay wax ni sikkim mom la ko sa dafa haram wañi ko sa dafa haram shafi'i al imam shafi'i neena may so wañi tuti mom may so wañi tuti ala kulli hal aqallu wujudi imtisal la fuqaha al usuli wax ulama al usuli wax bokk ñu lay sopp tamit al istihdad istihdad moy waxon nako dindi karaw gi wër pay mi budé jigen karaw gi wër payam mi mom dafa war di dindi diko wat budé goor tamit karaw gi war buntu ginnawam tamit dañuy sopp mu koy dindi diko wañi diko defal loolu la li fa gëna sopp moy lu melni al khamis ci guddii wala aljuma ci suba ci ko gëna sopp nak say al khamis ci guddii jotté wala aljuma ci suba jotté rek sopp nañ ci yow baaxa baax nga def yoy ñu waxon ni nga def yoy ñu waxon niki non yi bu fekke yalla la nattu ne rek ko xam kuy xaran nga xam say xaran day xumbu la gën moy bu fekke la gën ci yow moy nga fexé ba dara ci nelaw ndax lorta nga doom adamay day met tamit boba kon dal yoy moy sunu fitra nga xamanteni ni ab julit bu nek war nako sammu war nako bayyi xel bu baakha bax bokku na ci tamit ci yi gëna la doom adama ci misal nga tawu ni bi saqat bu l'islam bañ ko saqat waye la gën moy bay saqat nga jël muswaat ak sa gemmañ wala nga genn dem saqat fanen wala yu mel non bu fekke tamit yalla dafa def nga bëgg ngelawal ndax ngelawal ci wër la bok boko bëgge def la gën moy nga genn ci biti wala dem ci wanaw wa def ko par do ñuat to ci bir nit ñi waye ngelawal ci bir nit ñi dana indi jafé jafé yu bari dana indi jafé jafé ni xet gu naqari gi dana indi jafé jafé tamit nak kenn ko ni japp yi diw la ñam jor ci sa bokkum julit bu ko defé bu fekke defoko ci bir nit ñi dana dimbali bu baaxa baax boko ci tamit li gëna doy war ci walu gogou fiñ koy téré moy ñukati ay bakkan ci kanam nit ñi jël sa loxo duggal ci bir bakkan rek ci kanam nit ñi japp ni ya ci nek lool ben suñ soñu bu neena am ko ko sax ni ko li gëna yees jëfi jama dem moy muqarni ay awra to ci bir ni di muqarni sa awra wala jël sa bakkan sa loxo duggal sa bir bakkan loy musiba la niki non tamit jël secret ci bir nit ñi lek peure ni wala dara ngay secretu wala nga jël sa baram di ko duggal sa bir gem wala yu mel non wala jurgo ci kanam nit ñi yépp nit ki bu koy def na yar bo xam bu man ko defé fo xam tane ni du nek ci bir nit ñi ndax am ñoo xamanteni ni loolu buñ ko xalaaté rek dañuy daal am jafé jafé mëna am mëna wax ci saxfar yoyu dal lu mata moytu la kon tayit and ak dignité ak personnalité ba nga xamanteni lu mëna xew rek lo bëgg bëgg mbir nga mëna téy mëna xanté sa bakkan ba wéet do ko ma def yoyu dal lu mata bayyi xel la ndax dëkk bi dëkk yi ñek ni dafa nek dëkk yu xat yu metti yo xamanteni ku fi nek ak ay nit bo bayyul xel rek da nga leen lotté do ko yek tali yess ci adina moy la sa mbokum dilit téy goko dem di boy tisli do tax dar sa bakkan jëge tisli non tisli yeek yépp ando dem dal nit ki yoy musiba la boy sekkat def ko non ni fi non wax deug yalla tok na ci ndab bataay sour nit ñi japp na nga sou fekk do sour sax waye da am ku sekkate ndab rek ak nga sour jox wa bokku na ci tamit lu mata baye xel nga sukkal nit di agn nga koy dagal ci kuddu ngay lekke bokku dagal kuddu ngay kuddu gi yang koy xex ba fa jël ko ci dagal nit ki lol bokku ci savoir vivre bokku ci dundilu rafet ci l'islam kon bo dagal nit kon nga wara wut ben kuddu bo xamanteni moy tay bo xam kenn duko utiliser kuddu nga dagal ko ci waye nga gis ko xam da jël kuddu gi min jor diko xex bu fa re diñu dagal nit ñi lol tay bokku ci dundilu rafet ci bir ay julit kon li gu bax dal moy nit ki mu fexé ba sayu rek mu bañ lor doom adama akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

no ngi jéglu ci yéxa tàmbali bi ndax dañu amoon ay problème technique di tàmbali rek ci waxtaan wi niñ ko defewoon ci njëlbeen di ziar khalifatul am Cheikh Muntaha Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te àndek wér noonee lañuy ziar mboolem kilifay diine rawatina Cheikh Serigne Toubaay di ziar it bépp tariixa boo xam ni yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñoo ngi lay nuyu nuyu bu sell di nuyu sunu mbokki jàngu bi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo nekk ci fii ci l'Italie wala bokk ci diaspora bi bokk pas-pas maanaam mu di Sénégal bi nga xam ni moom lañu bokk daanaka lu ñuy def ñoo koy defandoo. Kon ñi ngi ziar mbokk yépp di nuyu nag sunu mbokk yi nga xam ni seen buntu mooy Cheikh Abdul Ahad Mbacke di jàmbaaru l'islam ñu gënoon ko xam ci le bâtisseur nekkoon ku dëggu jàmbaar tigi tey jii lañ koy fàttaliku tey jii moo di màggalam fële ca Touba ñu koy ziar ñëpp di ziar xalifaam Serigne Moustapha noonee la ñuy ziar njabootu Serigne Abdoulaye yëpp waaye di ziar mbokki taalibe yi nga xam ne yëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt fii ñu mën cee lim ku mel ni Serigne Modou Thiam bu ñu duggee Toscana mën a gis sunu mbokku taalibe bu mel ni Serigne Modou Diop ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Serigne Abdoulaye mooy seen bunt defe naa ni Serigne Abdoulaye moom ak mbokk yi nga xam ni
ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Defe naa ni Seigne Abdoulahad moom ak mbokk yi nga xam ni ñoom ñëpp Seigne Abdoulahad mooy seen buntu. Di 313 yi ñu mën koo matal. Ndax nag wax dëgg yàlla defe naa ni ku Sëñ Touba di liggéeyloo waajal na la ba jox la ay jumtuwaay yoo xam ni kenn waru laa soñ. Te liggéey bi nag yaakaar naa ni war nañu góorgóorlu ba sëñ bi du am jaaxle, ki mu yónni mu di Cheikh Bass du am jaaxle, tuwaa bi ñu ko seqali duñu am jaaxle, ba niñ ko bëggee ñu mën koo def ci defin bu gën a sell. Ndax bu sëñ bi bëggee Sëñ Touba su soxlaa li gën lañ ko war a jox ñun taalibe yi, ñu góorgóorlu ci. Yaakaar naa ni 4000 murit fii ci biir Italie defe naa ni lu yomb la. Tey jii boo woote woon sëñ bi ni moom moo woote, defe naa ni lu ëpp 4000 dinañ fi teew. Kon nag bu sëñ bi soxlaa war nañu góorgóorlu bu baax ba liggéey boobu nga xam ni moo di liggéeyu gri ñu mën koo motali. Wax dëgg yàlla tawfiq giñ ci am mooy ñun dañ daan dàkk bëgg-bëggu sëñ bi ak di wut lu neex sëñ bi. Bi yoon nag sëñ bi ci boppam moom moo ñu wax bëgg-bëggam. Ku Sëñ Touba sant nag ab liggéey defe naa ni waratoo toog, waratoo taxaw, da ngaa war a xelu. Kon nañ leen góorgóorlu ci sasi ba mën koo mottali, yeggali liggéey bi mu doon sunu ndam loo xam ni nun waa Italie ñoo koy ndamoo. Ndax nag juma jii nga xam ni sëñ bi da cee woote liggéey bi, amul benn pàcc boo xam ni mun nañu wax ni murit sàngam wala murit nàngam lañ ko jox. Déedéet liggéey bi yëpp daanaka benn liggéey la. Len daal lañu mën a wax ni ñii moom ñoo féetewoo liggéey bi mu di ko daay juma ji. Digri yi nga xam ni ñëpp xam nañ ni sëñ bi waa Italie la ko féeteel, ñu fas ko yéene liggéey bi gën a sell
matal ko inshallah rabbi ndax nak rafet na njort ni liggey bi mom day mat ala kulya wax mo xam ni ngoy motale waye inshallah rabbi da fay mat kon ñu gor gorlu ba japp ci liggey bobu kep ku joxe gul rek da nga xam ni liggey bi ci nga bok ñu jëm ci japp inshallah di nuyu nak mbokk yi nga xam ni wax deug yalla na mon nañ leen lool ma ngi gis professeur ndaysan mi ngi ñuy suivre professeur simal na mon nañ la lool di nuyu wa salum yépp non neena yu nuyo señ ablay wad señ dab job ñi ngi leen di ziar yeen ñepp di leen jox seen waccu way di jéggelu nak bu baax ci baat bi tax nak allergie bi mom waxtu wi bu ñëwé da naka def ñuy sonal lool ñi dem sa ko da naka do ñu xamé ci tissue li yeek baat yi sot ki mom fekk ni ñi wax rek fekk période bi jallul mom da naka duñu bayyi ñu nuyu nak wa bu baax wa daira dara bu fouché kio ma ngi nuyu bu baax oustaz Abdou Diaw tax dafa yalla dafa def fla jogi ni tay ji ñu amone fa ndaje bu ama am solo ci mon ci daara ji nga xamni mom la señ Abdou Diaw yor fofu ci fouché kio di ci liggéey nak liggéey bu am solo manam jëm ci walu top diiné gone yi di leen jangal xam xam waye di leen jang yar yaru alquran tax nak gis nañu dëkk bi rafle gi nga xamni rafle nañ ko fi ci ay daara tay ji danaka bo xolé buñ doon xol rapportu serigne daara yek ndongo yi danaka da ngay tit tax bima fa démé li ma fekk ci ay gona rek ëpp na 50 xam ngeen ni ku bëgg yor danaka 50 xalé bëgg leena jangal bo amul ñu la jappalé wala nga am ay instrument yo xamni instrument yu yombal sa liggéey la danaka liggéey bobu du yomb ñu gis wax deug yalla dëkk bi taxawaay yu mel noonu nim fi jafé wala bok danaka sax ñuko fi am dañuy gis ni lu ci bari wa dëkk bi dañuy fexé ba wut seeni pexé ba dindiko ndax ñi ngi sét xalé yi luñu leen ndax dañ leen di xokotal wala dañ leen di maltraiter yu mel non parents yu bari tam lu ci ëpp danaka bo xolé daara ji day am squadra di culture bi am fi mais tay ji dama ko dégg ci sama nopp o squadra di culture bi day football danaka mën na ni squadra di culture bi lañuy gëna privilégié kon mu melni danaka walu yar wi jafé jafé yu mel nonu mo ci am tax nak su fekente ni tay ji yow sa njabot investissement bi ngay def ci yenen secteur yi manam buy jangi da nga fexé ba lepp lu war ci l'école ba dang ko defal mo xam yere yu set matériel ni jangé bu fekke day jangi fu sori sa da nga fexé ba yobbu ko l'école bo mom ñepp xam nañ ni ku fay dem waxtu le buñu ubbé waxtu wi bala ñu tejj para yeb dinañ dugg dinañ indi sen dom yu ponctuel waye nga gis par exemple daara yi danaka serigne ci sax fulle yi nga xamni mom lañu wara jox mom lañ leen wara jox pour gone yi respecter len danaka da fay dess donc mën na ni aw dess rek lañ leen di jox lool nak ñun para yeb war nañ ci gor gorlu xamni yar sunu ay doom
mooy responsabilité bi gëna rëy ci sunu àdduna. Donc ndax ci lañuy yar moom dafa nekk loo xam ni li ci nekk dafa bari. Gone yi nekk fii rawatina nag gone yi nga xam ni ñoo nekk fii di dund ci réewu Europe yi. Yàlla def ñu nekk ci beneen nga xam ni kenn amul formule bu parfait bi. Tey ji ku la mën a wax ni la nii boo ko defee yar sa doom am ci ndam, amul ku la ci mën a gaaral. Donc ndax dangay liggéey sa biir kër ba yaakaar ni yaa ci nekk, bu gone gi génnee mbedd mi am lu mu def ci moom, école yi am lu mu def ci moom, réseaux sociaux yi am lu mu def ci moom. Loolu nekk benn sfida boo xam ni sfida bu rëy a rëy la. Léegi nag day jaadu ñu xool wax dëgg yàlla yan bunt la ñu mën a ubbi ba gone yi ñu jàppale leen. Ndax nag gone yi juddoo fii ñu jar a jàppale lañ, ñu jar a jàppale lañ ci sens yépp. Ndax dañoo judd ci environnement boo xam ni environnement bu tumuranke la. Tumuranke na diine, tumuranke na jikkoy rafet, tumuranke na ragal yàlla. Li mu boole daal buñ ko doon lim daanaka duñ fi jóge. Donc bu ñu amee ay daara wala ñu am ay association, war nañ ci góorgóorlu di ci liggéey. Tey nag wax dëgg yàlla def nañu moment de réflexion bu am ni wax dëgg yàlla dama faa jóge dama amaat beneen espoir. Noonee laa amee woon espoir keroog tam bi ma gisee bés bi nga xam ni daayi la Touba Genova organisé na ko. Maa ngi siyaar baax Sëñ Moutla Gueye, seen tout tànk yi ndaw yi organisé ko. Mu nekkoon benn moment boo xam ni man dama gëm ni moment yu mel noonu warul di gëj ci réew mi. Gone yi ñu leen di jox espace bi ñu soxla, ñu nekk ay protagoniste. Ndax nag wax dëgg yàlla sunu ndaw yi dañoo soxla ñu accompagné leen. Maanaam jàppale leen ci lépp, di leen déglu, di leen tontu ak empathie. Maanaam xool seen i besoin émotif, nekk seen kanam bu ñu soxlaa. Donte léeg-léeg mën a nekk, ndax xam ngeen ni parents yi day jafe lool. Léeg-léeg parents yi liggéey wàcc.

bang koy wax jurum fukki ati matna ci yeen la bok nga dik ci seigne sidi mohtar ne ko ñi dama len di yalwanal ndimbal ta bo len ko nangulé rek dinañ ko am mu ne nangul na len ko yañu ko fagulon tay ji tiabi yo yep ngi ci sa loxo bakke motax mi ñewat ne dama yalwanat mbacke ba tay ci tour wa isbu tarkhiya ñi ma bolé neex nañu ligéyndo lool ta kenn ku ci ne yaangi dox doxinu tanazul mawtama ha jigen ligéy bi jalal na la lu ne muy goor muy jigen muy mak muy ndaw ta feñal nañ ko ci waccay wi lima len di sakul diko sakul sama bop waye diko sakul talibi murid yep xajna ci biir li la seigne touba sédé seigne abdul hadd mbacke mu bax ba sa way sa wayjur wu tedd wi dafa waxone ne seigne touba neena def ko ni sahaba yi defone yonenti bi moy li jafé waye kuko def ni sahaba yi defone yonenti bi mu defal la li yonenti bi defalon sahaba yi kon nak ñun seigne nañu wax ne tay dañu bëgg lu sahaba yi amone ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lu mag gi andone ak seigne touba amone yow waxone nga ñu neñu buñu jombalé dara suñu bop ci lu bax kon yëkëti nga yitté da nga yor ciabi ubil mbacké da dongu yépp gor gorlu né ko dan ta nak rekké ko ak tan yoonu mourid li ci bokul dañ te ñu bëgg ku ci bolé moy di bëggal sa bop di tanal sa bop and ak sa kilifa andil wowo nañ ko ba kalmayti fi yadil qasim dañu melni am neewu ci loxoy kulay sag lu mbeug rek nañ ci and ak mom da lan wax ne sama kilifa dama koy baye sama bop baye ko bopam mbacke sa ngor gi ak sa wakirlu gi motax do xecc do ñoddi do jeñ waye lu wara am rek seigne touba na la ko defal nun nak ay soldat lañu duñ ko masla ci suñu biir lo wax ke du ci tek baat duñu mbolo mo xamne dañ fay xalaté nan ni lañ ko gisé amu fa ni ngi ko bëggé rek lañ koy defé lu mu mëna doon ni ngi ko bëggé lañ koy defé lolu ñu ngi koy wax diko yëgal aduna sepp ñu xamne suñu doxine moy bëgguk sëriñ bi limay tejé nak mbacké ndax kaddu yi foo ñu neewal ko waye tant gogou may wax dafa yamul ci fen ba ci suñu quartier ba ñu dëkk nga xamne Cheikh Abdul Ahad Mbacke mo ñu fa joxon ay pack Serigne Salihu Mbacke doli ko lopp ñetti téméri kër buntu kër nefa buntu kër bu ne sa jëf dugg na ci biir li kon quartier bobu sañ na leen misal ñu doon quartier bo xamantene dafa melni ay dekkandoy Serigne Touba la waaw duri wa malik tira min jirani najiyatun min jalibil khusran lolu dama koy séré lamay tejé nak xol be fess xamatuma sax li mo bind ci kayit bi waaw damay sant rek li dal mbacké djébal nañ lako amna leneen luma bindon waye mënatuma ko wax ndax fo fil qalbi min ridwanihi ma ukinnuhu daninan bihi in sudur khubur ñu ngi sant bu wër di la ñaanal nga yag fi mbolem futuhat bu mësa am ci l'islam ñoo la koy fasal mbolem ghazawat bu mësa am ci l'islam la dajé ras la dalé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ci bisub tay ndam yoy yeb dajé na ci loxol seigne touba ndax mo né ya man ja'altani bihi misla sahab lafzan wa ma'nan duna dayrin wa harab fa sirtu misla man jami' al-ghazawat hadara qablu wajabtu dahwat kon seigne touba amul xare bu mësa am te seigne touba ndam la yoru ko ci loxom kon mom mom la bëgg mu jël xare yoy yeb ndam yoy yeb xëppalako ci sa ligéy bi nga yag fi nu and ak yow dar la aduna sepp xamne tay ji jaxlé gi am lendeum gi am lepp luñu gis ci ñaka jamm lu mëna doon seigne touba rek ko mëna lijeenti te yaangi wone yoon nun nak no ngi ni di yëkëti xassidi yi di mourité di moytu lu bon di def lu bax di bëgg lu bon du bëgg lu bax di yéene lu bax di jëf lu bax ci sa jàngale li daal mom moy wax ci waaw kon boole nañ ci lo xamne ndëgub juroomi téméré xar waye nak waxna seigne moustaye ne do ay xari tabaski xari magal waaw ndax wax dëgg yalla juun magal mom dañ koy téla wañ dañ koy téla wañ ni julit yëpp di def dañ koy def waye magal xari magal kon mo nga fa lo ci soxlo wo rek tambali nañ ko tay noppewu ñu ngi sante di jéggulu

0: bokki ñong leen di nuyu di jital ci nuyo bi al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh mohammedul muntaqa diko ñaanal yalla mu defal ko fan bu guddu ba naal yep mu matliko waye di nuyu yit ci pak bu tedd bi nga xamne ci pak yi cheikh mohammedul amin yi ci la bok njabotuk cheikh mohammedul amin barak yep diko tambale cheikh mustafa ak mbollem ak rakam diko ñaanal momit fan bu guddu and ak wir momit mu motli nal yep ak yene yep nuyo bobu ñing koy tek ci loxop cheikh mohammedul basir di ku ñuy safo lol ci taxawayam ci bëggum lu bax ci ke iradam irada sadiqam momit ñing koy ñaanal bu baxa baxa bax yene yu reey yi ak bëgg bëgg yi ak taxaway yep yalla na ci dajé ngeureumal mamam ju tedd ja ngeureum lu kawé ngortam mom ak rakam ak magam ak mbollem ñim andal liggey bi ni ci barabu tedd bi ni ginaaw lolu ñu ñëkënte ak waxtu wi rek né xamna waxtaan yu mom dana jafé ñu def ko ci yépp 1 heure de temps wala 2 heures de temps biñ koy japp boba xew xew yi amagutoon yalla def xew xew yi dong rek waxtaan la muy xëccu yi nga xamné mo am ci sharqul awsat ak rôle bi nga xamné nit diiné yi mom lañ ci am ngir jamm mëna ñëw yalla def nak biñ koy tan boba xew xew yi amagutoon ci bir nak danaka xew xew yi fi ak ñetti fan ñenti fan muy digënté Iran ak Israël ak Amérique ci la xew xew yoyu am motax waxtaan yi dina ko xaj ci ñetti xaj bu ñëk bi dina wax ci ahamiyatul mawdu' manam waxtaan wi li tax ñepp war diko waxtane muy sharqul awsat bu ñaaral bi nak dina dugg ci al ahdas muy xew xew yi nga xamne yi gëna fess lan moy sharqul awsat sax ba nopi buñ ko leral ba nopi dañ ñew ci li gëna fess ci nga xamne xew na fa ci fofu nonu ba ci xew xew yu mujji nak dara ci gëna taxaw ndax amna yu ne ci biir yu bare bare bare bare yo xamne bo de top di diglu fenn rek do ko xam di jël ay akhbar ci fenn rek do ko xam faawu da ngay yaatal sa gëstu waye xamone li xewon dembu tuti day taxit nga xam li lu ko wundu ndax liñ fessel ci kaw ak lim doon deug deug bokkuñu ta lolou dana leer ci waxtane inshallah tam bi nak dañ ko wara waxtane ngir lu bari ngir ne ab julit da war di yittewo mbokk julitam ci lepp lu ñuy nek ci ay xew xew lolou amna hadith bo xamne donte sax bari na ci borom xam xam ñu jam hadith bobu mu yunus bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne man lam yahtam bi amri al muslimin falaysa minhum xajna jam nañ hadith bi waye maana bi mom wad na ci ay alquran yu bari ak hadith yu bari moy ku yitte wu mbirum juliti manam li xew dal nga ne man sama yoon neeku ci lolu ab julit du doxale non ndax yunus bi mo waxon ne ab julit ak mbokum julitam daño wara jappalo ci lepp and ci lepp amna sax hadith bo xamne nu'man ibn bashir moko solo bobo gëna leer sax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ne julit yi niñ jappalo niñ wara jappalo ak niñ wara def solidarité ak niñ wara yeureumante dañu wara melni jenn jëm jo xamni ni lu metti ci jëm ja rek yaram yépp koy yek tay ji kenn ku nekk ci ñun bu amon du tuti lu metti ci yaram rek day daali tok teud manam cëri yépp dañuy solidarité ak mom julit yi non lañu wara mel fu dara di metti rek ñun ñëpp dañ ko wara yegëndo kon waxtaan wi ni len la ci xéetu yek lay xew ci mbokk suñ mbokk julit yi bi ci dessat moy man nañ ci indi hadith bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxone kep ko xam dafa gis lu ñaaw nako faccal ak loxom bu ko munut aw lamiñam bu ko munu mu nakar lu ko xolam xéetu jotaay yi day dugg ci hadith bobu nga xamne mom lañ tuddu legi waye sharqul awsat nga xamne wax nañ ne moy mo dajale rew yi gëna am solo ci aduna bi ci côté diiné ci côté économie moko gëna dajalé amna sax ñukoy dakantel sax sax qalbul alam manam aduna bu nekkon jëm xol ba moy sharqul awsat moy fiñ wax moy na rien fofu dafa composé won ak ay rew yu bare bare bare bare yo xamné dana ci ñew buñ ñew sharqul awsat ñaata rew la composé wo sharqul awsat ci walu jograf nekkut asi rek amna rew yu afrique yu ci bok amna rew yu asiatique yu ci bok amna rew yu europe sax yu ci bok kon dañu wax ne sarqul awsat dafa ngaralé ci continent aduna bi yépp lum gatt gatt composé na lu mat fukki rew ak juroom yo xamne yépp ci sarqul awsat la dañ ko wara waxtane ngir ne kaaba gi ci sarqul awsat la bok madinatu munawwara ci sarqul awsat la bok masjidul aqsa ci sarqul awsat la bok essence ak gasoil bi ngay dundé ak courant bi ñu jëfëndiko li ci ëpp ci sarqul awsat lay bayiko kon loolu ñu waxtane ko ah lu am solo lay doon ci côté diiné ci côté min nahiya diniya min nahiya ijtimaiya min nahiya iqtisadiya ci côté diiné côté économie côté social côté yépp dañ ko wara waxtane buñu ñëw sarqul awsat mi ngi composé wo rew mi ci ñëk moy mi ñu dakantalé ummu dunya moy ndayu aduna moy misra di égypte ma nga ca bir buñu ñëw sarqul awsat turkiya ma nga ca bir buñu ñëw sarqul awsat al imaratul arabiyya al mutahhida ñukay wax dubai mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat rew mbahrain mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat al mamlakatul arabiyya as saoudiyya mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat Oman mi ngi ci bir sultanatu Oman mi ngi ci bir buñu ñe sarqul awsat Qatar mi ngi ci bir buñu ñe sarqul awsat Kuwait mi ngi ci bir buñu ñe sarqul awsat Yemen mi ngi ci bir buñu ñe sarqul awsat Jordan mi ngi ci bir ñu nan ko Jordani buñu ñe sarqul awsat Syria mi ngi ci bir ñu nan ko Syrie buñu ñe sarqul awsat al Iraq mi ngi ci bir Iraq buñu ñe sarqul awsat Palestine mi ngi ci bir buñu ñe sarqul awsat Lebanon mi ngi ci bir buñu ñe sarqul awsat Iran mi ngi ci bir waye buñu ñe sarqul awsat momit dekk bobu nga xamne yagut dañu ñew rek nangu sufus jambour dekk fa fuñu leen dakk bañ nek bañ jugge fa rek dana wax seen ciosan ci khaybar ci madinatu munawwara ci khaybar bañ fa jugge ba nañ ñewé ci sufus jambour ñu coloniser ko dekk fa muy israël al-la'in momit mi ngi ci bir kon dekk yi yep ñu ngi ci sarqul awsat waye amna lu ñu tuddi war sarqul awsat al-kabir yoy ñoy ay pakistan asrabijan afghanistan yoy yoy dañ ko bëra tuddi war ko sarqul awsat al kabir waye bu ñe sarqul awsat rek bi hadi al kalima fa inna na'ni bi biha majmu'atun min al buldan buñ ko waxe rek liñ ci jiblu moy rew yi nga xamne ñom la tuddu ñom ñoy sarqul awsat mu nek rew yo xamne yag na ci guerre ya fa da am jituna l'islam danaka sax li upp ci ghazawat nabi sallallahu alayhi wasallam bo re xol yunus bi sallallahu alayhi wasallam guerre yim def yi ci upp yep sarqul awsat la guerre yep badar ci bir sarqul awsat la uhud ci bir sarqul awsat la hunayn ci bir sarqul awsat la mu'ta ci bir sarqul awsat la ba ci tabuk gi nga xamne mom la mujjé xaré ci alquran diko tuddé usra wal lasina tabauhu fi sa'ati al usra mu ngi jublu ghazawat tabuk yoy yep ci sarqul awsat la kon sarqul awsat rew guerre la kon sarqul awsat yag na am ay guerre yag na am ay xex ñom ci xex lañ judd ci lañ yar jamm danaka rarement ngay tok atum lum ci guerre du am ci sarqul awsat fatliku ñu wala mënu ñu wax ben at mo xamne ni lu dul ne guerre mi nga am fofu ci sarqul awsat liko waral moy manam mintaqa bi dafa am solo ci côté diiné yep ko soxla diine l'islam kaaba ga fa la nek masjidul aqsa ñun ñoo ci gëna yey fa la nek de nga maam ak ay jaar jaar yu bare bare bare bare ci tariikh mo dawla umayya dawla abbasiya dawla usman yoy yep nga xamne ay état islamique la won yo xamne dafay jaaroon yoy yep ci sarqul awsat la kon lu am tariikh la ci l'islam bareen bi ci topaan moy diine yahud nga xamne ñoy diine ji gëna yag bu doon diine moy diine ji gëna yag legi diine l'islam rek ci am ñomit seen lepp sarqul awsat la tambalé ci yoonent yi nga xamne ci banu israël lañ bok ñom ñepp sarqul awsat lañ kon yahud yi ñomit dañoo am soxla ci fañ wax masjidul aqsa ñomit neenañ ño ci gëna yey li ci dessat moy neenañ seen yoonent yi yep yi bok ci banu israël fofa gennu ñu sarqul awsat kon ñomit dañ fa am soxla benen bi ci dessat moy diine nasran ñomit dañ fa am yitté ndax sayyidina isa mi nga xamné moy seen delouay ñomit xam ngeen né masjidul aqsa la juddo tay lu bari ci tariixam masjidul aqsa la bañ nañ ko ba sax ba seeni li ñuy tuddé seeni acc ak seen muqaddasati bokku na ci moy fofé ci quds ci masjidul aqsa kon day melne dafa am solo min nahya diniya benen bi ci dessat moy li ëpp ci économie bu aduna bi li aduna bi di jëfëndiko li ci ëpp ci sharqul awsat gogo lay bayiko kon sharqul awsat motax siraa bi mom du dak muk moy xëccio bi ak xex bi du dak leg leg mu nek xex diine leg leg mu nek xex yo xamne économie moko lal leg leg mu nek xex yo xamne ni yeneen ak yeneen moko lal kon sharqul awsat dekk la bo xamne bu yag la ci xéetu xéx yoyu motax rew yi ma tuddu dana ci am yuma cité yo xamne dana fa taxaw tuti wax yi gëna fess ci seen yëngu yëngu ñom ni mako tambalé won ci misra égypte dekk la bo xamne bu am solo momit ci aduna bi dekk la bo xamne bu am solo ci aduna bi la dekk bu am tarikh la dekk la bo xamne yonenti yi ëpp ci yonenti yi ñepp fa jaar dekk la bo xamne diiné yépp ku ci nekk muy diiné adiyan yi ma tuddon légui adiyan samawiya ñom ñepp égypte goga yonenti yi nga xamne ñoy ñom lañu japp ne ñoy seen yonenti mo xam banu israël la mo xam masih yi diiné nasran la ba ci julit yi ñom ñepp ñomit ño fa am ay waccu way ca misra gog ci bir sahaba yi amna ci sahabatu rasul alayhi salatu wassalam ño xamne misra gog lañu bayiko amna ci soxna mi teddi ño xamne yit seen ciosan misra gog la ndax soxna ci ñi wax mariyatul qibtiyya xam ngeen ne fofu la bayiko momit ca misra kon misra dekk la bo xamne momit bu jaar ci xéti xëccio yoyu ak xéx yoyu ba yi ci gëreum bu ci nek nak rew yi may tuddu yi ci mujju lay tuddu moy xew xew yi ci mujju danaka yu yag ya day jël temps bu yag yag yag yag yu mujji bu dé ci misra am nañ ben mbolo mo xamna ni danaka mbolo yu bari ci lañ soso moy jamaatu ikhwanul muslimin nga xamne fofu la ci misra hasanul banna mom moko sos ci atum 1928 ñom yag nañu def ay yëngu yëngu ci misra gogou moy jamaa bobu nonu nga xamne mom la tuddu legi misra gogou amna ay sawrat tariqiya yu bare bare bare bare yu fa jaar yi ci gëna fess nak moy manifestation yi fi amone ci 2011 janvier 2011 nga xamne bobu husnul mubarak mo fa nekkon mu nek danaka manifestation yi amone ci aduna bi yeb ci rew yi may bëgg tuddu misra la tambalé nga xamne danaka ab jotté bu ndaw bu amone ci ben kenn ci population bi ak police wala way tak der yi jotté guñ jotté won mo waralon fitna yoy juk fa ba ay manifestation yu metti metti am fa ci maidan bobu ñuy wax place bobu ñuy wax maidan tahrir ba mubarak sax dafa mujju wacci ngir manifestation yoy yu am kon lolu yëngu yëngu la bu mag bo xamne fofu ca misra amon nafa bam wacce yit ñu def ay election yo xamne ni biñ ko defé kuñ nan mohammed mursi mo gagné election yoy bam ko gagné momit mursi yalla def muy nek nitu diine nek 5e president bo xamne dañ ko fal ci ay wat peuple bi fal ko ci ay wat yu leer momit mu nek ko xamne nitu diine la bok ci jamaatu ikhwan di president bo xamne mokal na alquran ndax wéru koor day taxaw ci jumaa yi di nafi la mokal alquran am nak ay sawabit ak ay gem gem yo xamne da ko gem numuy solo num gem gem gem yoy bok na ci moy palestine dañu am ak seen souf israël nangam nangam gem gem yo xamne dal moy gem gem julit yo xamne ni occidentaux yi ak amerique gis nañ ni ki du len arranger ci non lañ defé ba fexé ba ay yenen manifestation yu gëna mak yi jamono mubarak am ci jamono mom mursi mom manifestation yoyu motax sax ba mursi mom momit wacc bañ tejj ko ci kasso atté ko diko jabantelo mu dund ay fitna yu met ba non la faato mom mohammed mursi fofu ci misra lolou kon xew xew la bo xamne ni danaka kon ci fofu la ubbi ko ci misra di egypte waye yengu yengu yoyu amna ci dekk bi ma tudde legi muy suria momit day dekk bu am solo mom lañu tudde sham xam ngeen ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ci tarikh yaronte bi sallallahu siratu nabawi sallallahu alayhi salatu wasallam sham yaronte bi dafa bari lu mu tudde sham sham moy suria sham sahaba yu bare bare bare fa lañu den denj doona seuk muy suñu mam ñun nit ñu ñul ni sayyidina bilal baraba ma nga ci dimashq fofu ci sham kon suria momit di mintaqa bo xamne bu am solo la min nahiya jughrafiya min nahiya diniya rawati na dine l'islam momit am solo lol ci mintaqa bobu momit ay yëngu yëngu momit yu bare bare bare am fa yu yag sax yo xamne bokkule wu ñok misra seen yëngu yëngu ndax fe mom liñu tuddé xex yo xamne ni xexi xed la yu mel non mom danaka mo fa epp lu fa yeng lu fa yengo fofu ca ca suriya momit danaka bu ma ray wax ci yu mujj yi nga xamne moy yengu yengu yu mujj yi momit nga xamne momit bo de xol 2011 gogul rew yi may tuddi yep yengu yengu yi ci 2011 bobu la moy suriya momit 2011 gogul la yengu yengu yi tambali ca mars 2011 ay muza xam xam fofu la nekkon nekkon mufti sham nga xamne momit dafa amone position bu mu jëlone ci ci yengu yengu yoyu am position ba bok na ci moy li xew ni ahdas dakhiliya la manam mbirum bir la ñun ñoko waxtane wa biti seen yon neeku ci naka jek lool la doon wax bam amone ci momit ay ciow yu metti metti ak yusuf kharadawi gis ngeen ko yakarna bu ngeen fatali ko da ngeen gis kharadawi ci al jazeera la taxaw dal ci kawam ba genn sax fatwaare ray ramadan buti daganna yoyu amon na fi kazalika ramadan buti momu di borom xam xam bo xamne ku bari lum talif la bu waxtanu yaatu won sax bu waxtu yaatu won dana ci taxaw lu bare bare bare bare lu jitu sax xew xew bi di am mom dafa neen dafa gent manam xew xew yi am ci suriya gent gi mi ngi ci internet bi ku duggu recherche dang ko gis video la bo xam dafa tok ci jalasat yoy mu don def muy jota yoy mu don def di jangale ci la taxaw ne wax ne arani allah sax la wax suñu borom dama won ci ay nelaw bi ci guddi ne ma dana am merum yalla mo xamne na wacc ci suriya non la ko waxe mer mom nak liko waral neena moy ab théâtre bo xamne dañ ko don def ci télé ba ci jamanaay ramadan bo xamne dañ ci don soufel ak di retane alquran yakarna ñun suñ télé yu melni bari na ci neena mer mi liko waral merum yalla mi li moko waral dal ne sax dar ci tek dal ne mer mom sax de yalla man nako tegg waye bi chart nim koy tegge moy rew mi yep dañuy masé toub delu wat ci yalla ci toub gogu ak delu ci yalla sidi rais mo koy jité moy bashar al asad ba waxe lolou commentaire bo xolé gor gui da nak ki dafa dof yalla wana ma ci nelaw lolou rek lañ ko ci tegal ba ni nim ko waxe won nonu la amé loli lim am lepp rek gis ngeen ko kilifa diiné rawatina niti soufi ñom toujours duñ contre état buñ amé lu ñuy wax dañ ko lijeenti ci souf way dañuy bëgg lepp andako dal lolou du sénégal rek waye naka jek ñom lolou moy seen gis gis ci lolou moy gis gisul l'islam deug deug deug deug mom lolou da wax rek bu amé lu muy wax day wax ak bashar al asad waye di wax nit ñi ñu dal ba mujjur ñu tumal ko ci waxal ko ci ay wax yu bari ba ci jakk ji fi muy jangalé muy durus yoyu mu ron def di tafsirul qur'an fofu lañ ko fekk fa lañ ko rayé mom ramadan buti mom nga xamné bal lañ ko door ci fekk ko muy tafsirul qur'an nga xamné ci kamil bi le seug ba dereer ji touru ja non la faato mom cheikh ramadan buti rahimahullah depuis bobo won ba tay nak suriya amuñu jamm ñom tam ñu nek ci ay xex yo xamne sidi amna ay xex yu jaar ak israël ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamne xamna tabi mo gat way dal ramadan buti mom ci 21 mars 2013 ci lañ ko faté ci masjidul iman fofé ci suriya mom ramadan buti mom fofé ginnaw lolu rewma di yëngu rek di yëngu di yëngu di yëngu ba bim dalé ak légui mata gut juroom ñett wër mata gut 8 mois ci dana ñew ci seen jitt lu bess lolu fa nek legi buma joggé fofu ci suriya dama ñew ci iraq iraq dafa am tariikh rawati na ci ñun tasawuf sayyidu taifa muy junaydi fala barabam nek sidi abdul khadir jilani fala barabam nek ak yoonenti yu bare bare bare bare neneñ la fa todd ci ay anbiya ak awliya ak aqtab amul fenn ci aduna bi fofu sax lañuy dakantele ardul anbiya mom ci iraq momit yeng yeng yu bari fa fofu danaka ci jamanoy obama saddam hussein nekkon fa momit atum 1979 ba at yu mujjii di 2003 momit danaka tuma yi ñuy tumal iran non lañ defon saddam ragal loko aduna bi da yore bombu nangam day dal nangam ragal loko nar yeb ba nar yi kenn ku ci nekkale d'accord ci ñu ce rew ñu américain defa bas ñu def ko bas ca bahrayni def sen bas ca iraq def sen bas ca arabie saoudi riyad def sen bas ci rew yu bare bare bare yo xamne ordon def sen bas ci qatar def ko ci rew yu bare bare ngir ne amerique ne da leen bëgg ar ci manam ayu saddam hussein ñu ñom ñepp ñu nangu momit ci nonu ci lañ wacc fofu ca iraq ca baghdad lañ tumalon saddam dara amu ci muy yu bare bare yu ñu doon wax yo xamne amuñ ci dara luñ ci génné ba nonu lañ ko
1: jëlé ci nguuram gogou 2003 ba 2006 ñu diko jagat jagaté diko yobbu tribunal ak diko andi yo xamné yakarna yeen ñep yeen ngui koy fatlikou lolou yagut ba 30 décembre 2003 bisub tabaski ci lañ atté ci lañ waxé non na dañ koy ray ci lañ ko rayé mom Saddam Hussein fofu yi ci jamono joju ay harakat ak ay jamaat ay mbolo yu bare bare commencé di sosu al qaida sosu harakat taliban moko ñëk lolu mom lu yag la ci afghanistan harakatu daesh momit yu bare bare ay mouvement yu bare bare bare commencé sosu ci aduna bi rawati na fofu ci sarqul awsat moy ni mako waxale harakatu taliban daesh ci 2011 yoy nonu 2011 ci jamono joji muy jam yu bare yo xamne buñ ko defé ba nopi dañ nan al qaida moko def ci njitul Osama bin Laden ci loolu lañu ëndé gëna renforcer seen doole ñomit américain ci bir sarqul awsat ngir lan légui mbirum théâtre biñ tégon scénario bu Saddam Hussein jeexna ñu tégar scénario al qaida scénario daesh scénario talibani ak yeneen ba nga xamne ñomit gëna ñoo installé wu bu baax ba 2011 2 juin ci lañ waxé déclarer ñom né ray nañ Ben Laden ci Pakistan genn ay vidéo genn néw sann ko ci geej gi né ray nañ ko sann nañ ko ci noxmi nangam loolu lepp yalla xam momit non la yeufi démé fofu ci Iraq ci teunk kasalika ci Iraq gogu ci Philistine momit nga xamné mom moy ñi gëna togn gu yag go xamné nima ko waxé won yahud yi ni ci 5 minutes rek yahud yi ni nga xamne tay ñoo ñew tele tay ci Palestine coloniser fa ay dekk yu bari yahud yi dañu am seen tarikh dafa rafetut seen tarikh bu ñaaw lañu am ci diine tarikh bu salté lañu am bokku na ci moy ñom bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñewi madinatu munawwara dafa def ak ñom yoonte bi ñett woko yitelon bi ñewi madinatu munawwara bu ñeek bi moy tabax jak bu ñaarel moy al muakhat bainal muhajirin wal ansar moy mbokalé gan yi nga xamne ñoo joge makka fekk ci seen mbokk julit yi ni ci madinatu munawwara bu ñettel bi moy ñim fekk madinatu munawwara ñuy ay yahud mu defante ak ñom ay pact ay signante ak ñom ay loi yo xamne da koy signante ak ñom lolu moy ñett yi nga xamne moy yi gëna fess yi defante ak wa madinatu munawwara yalla xamal ko ne ko nak ya nga signante ak ño xamne ni duñ ay gor ay wor kat lañ nekku ñu nit ño xamne ni nit ñu baax lañ ci dina ci ñew ci ay alquran yi nga xamne suñu borom wax na ko ci ñom ci kanam tuti legi ci loolu la yoonte bi signante ak ñom ba ñetti fami yi nga xamne ño gëna fess ci madinatu munawwara ci yahudi muy banu qaynuqa banu ghariza banu nadir muy ñetti yi fa gëna fess yalla def kenn ku ci nekk yoonte bi am lu signante ak ñom nako yalla waxe won nako kullama hahadu hahdan nabasahu fariqun minhum say signante ak ñom yow ci yow rek ci dar rek dana am ño xamne ni ci ñom dana ñew dindi ci ñaatir bobu ñi ngi lay won lu ne ak dekkendo waye ñoy ñi la gëna ban la taji danna asadan nas ha adawatan lil lasina amanu al yahud wal lasina ashraku nga xamne ñi la gëna ëmbaluk mbagnel ak nono moy ñi nga xamne ñoy doon ay yahud wal lasina ashraku da nek lolu suñu borom teel nako xamal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoonte bi xamal nako ñom fami ba ñëk gëne moy banu qaynuqa xamna damay bañ tabi jëllu yag ci xew xew bobu waye lañ defon ba yoonte bi gënne leen gënne banu kharisa gënne banu nadir ñom ñu muju nek khaybar ak madinatu munawwara mutul 20 km fa lañ muju dëkk ba ni ghazwatu khaybar amé ci atum 7 ci gaday ba mu nek ghazwa bo xamne momit bu yag la ta metti yahudi mom toujours sen guerre ak ñom da yag lu yag rek lañ ragal ndax dañ doon xex di neubutu wat di teju wat sa yi ñu xexé ba timis jot ñi nak kap seen buntu teju wat ba ci juroom ñaarelu fan nak wané batin da jot nak yoonte bi da di ne ah ghadan la u'tiyanna rayata li rajulin yuhibbu allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu allah wa rasuluhu suba dina jox drapeau bi jëm jo xamne yalla ko yoonenteem dañ ko bëgg momit da bëgg yalla ko yoonenteem acca dem leen ñepp dem teud kenn ku ne japp nga ne suba yow lay jox drapeau tay ji bu ñewon suba danañ jox ab cadeau ki fi gëna bëgg Seigne Touba ku dem seen kër kay bu da ngay japp yow lañ koy jox ha Seigne Bass mi bu démé day japp ni mom suba mom yëf yi mom la Seigne Karéne nonu Seigne Mohamed nonu Seigne Abdou Assis nonu ku dem da ngay japp ne yow biñ xëyé suba yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dajalé ñepp kenn ku ne di xim xini japp ne yow lay waxal mu ne ayna ali yahudi ñom naka jek musuñu bëgg ali ak sa sidina ali fofu la nono ko tambalé ci xam ngi ne iran sa sidina ali lañ al ayat lay xamini mi satu sidina ali direct la ñom kiñ gëna bañ ci kan ci kaw suuf moy alul bayt alul bayt rasul ba non lañ démé ba wahabiyé yi ñomit dugg ci lool ta bu tabi guddon tuti da nañ ñew ñomit seen mawqif bu ñaaw ci xew xew yi am ci loolu ci la yunus bi sallallahu alayhi wasallam joxe sidina ali drapeau bi ali yu wone fa karama gu reey moy ndam lu reey am ci loxom ray fa jëm joj ñi wax marhab go xamne won dañ ñewon rajulun bi alf rajul jëm la jo xamne ni jooni nit lay xexal histoire bu gudd la bo xamne ci la ali amé ndam ñu génné leen khaybar ñu génné khaybar ba yoonent bi da waxon sax ne bir sibhu jasiratul arabiyya yeen julit yiene ko mom bu fi ben diiné installé wat yoonent bi li la fi bayiwon moy bir sibhu jasiratul arabiyya bu fi nasran installé wu mom liggéey nako ba génné leen ñom ñep du mëna wa khaybar dañé nasran ci mu'ta ak hunayni dañé leen ci tabuk nga xamne mission bi mom bir sipu jasiratul arabiyya force muy majusi yu ne xex na ba jele fi mushrikuune yi ak adyanu samawiyye yep bam dess dine l'islam li la fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def sahabatu rasul ken ku ci nek sa kent lay katan def ngako kon lolu moy tarikh yahud biñu genné nak ñewat nañ bir israël lolu tarikh bu gudd la biñu ñewé israël ñomit ci xex yu yag yoy neena toujours xew xew yu mujjii lay wax fofa yi mbolo ma nga xamne mbolo mu sedla mu sel yene ma fa soso nitu yalla bu mak sos ko muy cheikh ahmed yasin ya radiyallahu ta'ala anhu momit di ab shahid di and kap sos harakatul muqawama al islamiyya hamas moko sos cheikh ahmed yasin ci atum 1987 momit ni ñu ray ayat lay xami ni lañ ko rayé yahudi ni lañ ko rayé julli ci fajar di ñibbi kërëm ñu tim ko bombardé ko mu faatu yahudi yag ni ñom ñoy ray ño ray yonenti ño ray ñu bare ci yonenti ak waakir yonenti motax ku jang seen tarikh luñ def ci lu ñaaw du lay yem da nga nan la xaru rek hamas momu girisi ay xex yu bari 2008 2009 def na xex ak israël 2012 xex bo xamne man na juroom ñetti fan 2019 xex nak mom lu mat 51 jours ba ci muwajaha bi nga xamne def nañ ko tuddi won ko sayful quds momit 11 jours la diré yakarna muallim dara ci xam lu bari ba ci xex bu mujju bi nga xamne 7 octobre 2023 diré ñaari at muy 2025 daw ci heure bi ci koor gi ci heure bi israël mi ngi bombardé gaza daw ci heure bi ñom dañoo gëm né liñ dafa am lu neub ci bir liñ nane israël al kubra lolou ap projet la bo xamne ni jifi mom lañ yoré israël kubra war ci and ak lobby américain yi nak lolou moy installé wu bir sarqul awsat ku len deggal ne ci jamm ku len deggulul genn bayileen la melé la yoonte bi don misal rek ci masih dajjal lu mel nonu mo am ci lolou amana ay guerre yu bari ci yeneen jamaat yo xamne xamna duma ci guddal bo demé ci yaman amna hawsi yuni jamaatu ansarullah abdul malik al hawsi jité ko bo demé ci lubnan jamaatu hisbullah asal nasrullah mi ñu ray bu yagut momi nekkon fa yépp di ay jamaat yo xamne dañoo wër israël nek fofu di jihad ci lolu ci la israël fexé ba nga xamné installé wona ci njapp na lu ko amérique guerre yoy mu yi mu sekk ko hamas yi mu sekk ko hezbollah naka nonu yu jitt yoy yu yag ya rew yoy yep def na ak ñom ay guerre muy syria muy iraq muy yenen ak ba ci yu mujj yi nga xamné momit mi ngi am ci digënté ak iran li tax moy iran am rew la mo xamne rew mu yag la ci tarikh lay nga deg ñu an iran al majus xana mom da xamul lan moy majus majus moy humul lasina ya'buduna nar
2: moy ñi jaamu sawara amatuut ci rew ma ba rew ma daj menum rew la mo xamni 100% musulman la jumhuriyya islamiyya iran muy état islamique bo xamni dañuy appliquer l'islam 100% ray yu bari ñi wax yépp manam yi ñi wax naan dafa am ci iran ay atté l'islam la yo xamni l'islam da né bo défé li ray moy sab atté ñom ci lool ba tay dañ koy sukkandiku iran gogu am ay jappale yo xamni ñu koy jappale neegu doole yoy nga xamni seen bokk julit lañ donte sax bokku ñu mazhab ndax ñi ñom ñi mi jappale ñepp ñi ci yépp ay sunni lañ bokku na ci moy hamas lepp lu mu am ci doole sa yu sante buy sante bu guerre jexé kimi jital ci santam moy ayatollah khamini iran ansarullah gogu ñu nek ci ansarullah gogu nek ci yemen momit hamas iran mo koy jappale hezbollah non kon non la am ay alliés momit donte sax taxul ñu dem am doole non suñu borom def ko nak mu nek ci mintaqa bo xamne liko wër lepp ay nonam lañ kenn bëgg ko ci ay yéfer sax mo leen gënal iran kam gëna takalon muy ordon nga xamne mom la gëna jégé ci réew arab yi saoudia top ca bahrain qatar kuwait man na sax al khalij al arab pays yi nek fofu yépp amu ci kenn kuko bëgg mu nek réew mo xamne dag nañ alaqa diplomatiyam xamna mbirum xumay ni duma ci ñew dama ñew ci ayat lay xamni ndax lu yag la te dama ne yu mujj rek ci lay concentré wu ndax temps bu gatt bi ñu dag ko lu bare bare dag bo xamne alaqa diplomatiyam ambur goko lu mat 40 ans yo xamne ñepp dañ ko dag ay alaqat mahduda la am ak aduna bi ay relation yu limité yo xamne fi la tambalé fi la yam acc sax buñ ko bëggé ci condition yu metti lañu ajé dugg makkatal mukarrama wala arabie saoudite ci condition yu metti dañ leni contrôle bu metti ci condition yu metti lañu ki alaqa iqtisadiyya demu nono ñu concentré wu nak ñom seenum rew don population bu bari bo xamne jégué nañ 93 millions concentré wu seen bop di jang ci loxa farisiya moy seen lak ingénieur yi genn ñu bir rew ma médecin yi genn ñu bir rew ma mbolem luñ am ci ay xubara ak borom yi xam xam ci rew ma lañ jang ci seen lak lañ jangé fa lañ ko xamé lañ liggéey lepp ci rew ma lañ ko liggéey ñu nek ay nit yo xamne deug la bokku ñok ñun mazhab comme niko cheikhul azhar waxe comme niko docteur ahmed raisouni mi nga xamne mo jiti won ittihadu borom xam xam ci adina bi yeb neena deug la dañoo wuté ak ñom ci mazhab way wuté wu ñom ci diiné batay iran julit tisbar ñent rakala takusan ñent rakala timis ñet rakala kaaba ga lañuy jublu dañuy joxe asaka ci wéru koor wi nga xamne dañ leen buñu gisee wér wor buñu gisee wor wori batay ci loolu la ñek lan moy wuté gi wuté gi lu yagal lo xamne ni ay ikhtilaf la yo xamne ni ci walu masal budé walu shia masna ci def waxtan bo xamne yoni won nako muallim mi yo xamne dañ koy ci sen dustur bi sen charte yi nga xamne mo ëmb yahu mo ëmb charte rewma bind lañ ci ne may ñu ben shia bo xamne ni la nga dal ci kaw sahaba kuko def da lañ tek ci sa kaw ay daan lolu ayat lay xamni moko defam kon iran nek mintaqa bobu nono nek fofu ci sarqul awsat momit gën fa am doole am ful lool ci bopam gëm kultureum bokku na ci gëm kultureum moy dañu gëm ba ci dañu gëm sax ba seen saqaf ab iranien bu karawat doko gis ci aduna am nañuy solo ñom ñu amé suñu gëm gëm ñun bo dé xol amna quran sax yaakarna amna seen president bi fi ñewon buñ ko netlé touba ak la ci aju waxna né ñun ak touba dañu nuro lu bari moy ci gëm fiir ci seen saqaf ak ñak complexe gi nek ci ñom lolu yag ci ñom nak ñu nek ay nit diine yo xamne ñuy dundu diine lañ rewuma bopum neen amu fa waxuma dekk ba rewuma bopum neen dañ ko fay téré boy wacc aéroport ba def bopum neen ñu duggal ci kasso bi même bo nekku tu julli sax ay bar amu fa ay place ñuy foyer amu fa fo gis ndaje am fa fe la goor ñe fi la jigen ñe manam dund gogo nak ñuy dund nak ba nopi nak am gem gem bo xamne ni nak goné gu ndaw gi tambalé namp lañ koy sati mom té lool moy al maut li amerika al maut li israël lolou mo nek sen shiar lolou lañuy wayento muy saga amerique saga israël ba yakarna trump dem bi mi wax waxna ci baat bobu sax ka xamne lolou len yag naqari la hamas xexam yu bari yoy yep ak yag yep mu nek ben parti bu ndaw bo xamne dum rew mu xex ak israël 2 ans ñaari at yo xamne teyena seni seni nit yo xamne ni kérok bimu ci joté moy bañ woté né nañ tok waxtaan cial 95% ci lim am ci doolé ci israël ci iran la bayiko kon iran ak mbagnel yalla defi mu am ci digëntéem ak arabiy ak firangé suñ borom it dimbiliko ba nga xamné réew ma amna comme mo xamné ni buñ concentré wu seen bop man nañu démal seen bop lu bare bare fa lay jugé walu sidjade yi gëna kawé ci sidjade yi décoration ci walu jakk yi ni ba ci xéer yi ñuy tuddé ay virus ak ay haqiqat yu bare bare yoyu ya ci gëna nek original fofu lay bayiko plus liñ am ci gaz ak pétrole ak yenen kon yoyu ñom ñu nek ci seen concentration bobu nonu di liggéeyal seen bop nak ci liggéey bo xamne liñ gëm moy yalla mo neewon nañ wajal noni ci ay ngannaay yo xamne ni turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum lolu moy ñu wajal seen bop lepp ci lu jëm ci walu guerre internet ba fa nek sax bokku tek suñu internet bi ñom internet bi ñi jëfëndiko bokku tek suñu internet bi bari waara lu ñi jëfëndiko ci internet yo xamne amu fu ndax yahudi ñoko mom gis ngeen bi guerre bi tambalé rek dañoo couper lepp lu jëm ci walu joko wukay ñu ne légui nañu joko ci yeneen yi nga xamne seen allié yi nga xamne duñu julit mo xamne russie ñoko mom wala chinois yi ñu jëfëndiko yoy lañu gëna wolu ci yeneen yi nga xamne jiv ñoko mom moy ay tiktok facebook ak yeneen yi nga xamne israël mi ngi koy contrôler amna publication yo xamne dang koy publier légui ñu dag ñu dindiko lolu ñi yëngu ci walu xibaar xamnañ ci dara wala ñu tuj sa compte bi far ben yoon légui nak ñoomit ñu bayyi yoy yep di jëfëndiko amnañ ay alliés yo xamné benn bi Chine la benn bi Russia ñu jëfëndiko yoy nga xamné ñoomit ñu am ak ñom ay alaqaat yo xamné amna luñu jariñ ci Iran amna luñu jariñ ci ñom ñu yor programme bo xamné seen lepp dañ ko programmer bokku na ci lañ programmer moy lu jëm ci walu seen rew kiñ né moy ayatullah bi al mursidul a'la bi moy kilifa diine gi nga xamné moy kilifa way politique buñ wuté ci mom lañuy ñëw mu atti leen ci lu wax kenn du ci tek baat ci rew ma yépp dañ koy nangul loolu ci xumay ni la won ba nit ñëw ci ayat lay xamini mi mu nekk nit ko xamne ku riis ay jaar jaar la amu dara ci tass buñ xamoon dara ci mom dañ ko génné waye dara lu ñaaw xamaluñ ko lu rut tuuma yi nga xamne mom lañ tek ci mom muy dafa bañ Israël dafa bañ Filis dafa bañ Amerik dafa bañ nangam dafa bañ nangam ci yoonenti bu ñewoon nit non lay démé sallallahu alayhi wasallam mbagnel gogou lay tek lolu waral ñu diko wo ci ay waxtaan ci milaf nawawi bob mu yor nucléaire bi ak li bëgg xam contrôler limi liggéey ci walu arme ci walu nangam ak nangam mu ne mom bañu waxtaan fuñ ko wo ci waxtaan mu ñew wuy ci waxtaan def nañ ko ay yoon ba ci juin bi nga xamne ci lañ jottona jappante juin bi ñu genn nga xamne ci lañ jottona laalé laalante bu saf bobu non kérok bi mi wuy ji bañ ñé suba la wara dem saltanatu amman pour wara def ndajema ci lañ tambalé diko bombardé bi li amé nak momit ci la jël ay matukayam yagna defari bombe yagna wajal bopam ba ci nitu yalla gi ni ñom biñu démé ba nga xamné xamnañ né ñing koy bëgga ñing koy tukk ci ay tukk yo xamné yi direct la yi indirect la ci lañ ko waxal ne ko dañu bëgg nga ñëw ci malaaji nga xamne dañ ko défar ci souf muy ay dëkk way yo xamne ci souf souf la nek tahtal ard la nga xamne manam sori na lool ci souf waye lu mu tont rusna di dugg ci malaaji yoy 93 millions yi ne ci kaw souf ñu li leen ray man may muccu fuñ ko rayé ndax dañ ko ray ci kaw lalam dedet ndax dañ ko ray ci marché ba dedet fuñ ko rayé ci biroom lañ ko rayé ci bir birom mu tok ak ay senero di waxtaan ak ñom ci lu jëm ci nu ñuy défendre seen bop nu ñuy doxale seen rew ci lañ leen faati lepp ci yëneñu sallallahu alayhi wasallam neena won képp kuñ faat
1: ci nga don défendre sa alal wala sa diiné wala sa der na nga xamné shahid nga kon yi amna ci bi lolu amé momit yagna wax ak ay dekkandom né len kat yeen nga bayyi seen jawu ñuy jaar seen jawu dima di dal sama kaw di bayyi ko ci bass yi nek seen rew di dal sama kaw ah lolu nak su ngeen ci waxut sumay fayu ci yeen ñi lay jëk ci bass yi nek fofu biñ bombardé ba fat ayat lay xamni yalla yalla doli ko yermane momit ci la da def la mo def sanni ben riyad sanni ben bahrayni nga xamne radar bi gëna mag bu américain yi ñu amon ci sharqul awsat nga xamne lepp luy naaw bari ba ci picci sax buñ toggé washington mën nañu wax picci mënu mel radar bobu bahrayn la nekkon iran door ba def ko doom koet seen bas bu mag ba fa la nek ñu def ko doom dubai gi nga xamne seen royé ci hôtel yi gëna neex gëna bakané fa lañ teddoon di régler ak le contrôler xex bi hôtel bulma mu sanni fa momit ab machine batay sanni wut ci marché yi de sanni wut ci jakké xolal xex bu silice bi mi xex batay sanni wut ci seen missile yi demut ci fiñuy dajé wala ci nitu diiné wala ci nangam nangam toujours ay adab lay viser fa lay dal def ko ordon gi nga xamné mom la sosol momit ba nga xamné biñ konté bima konté rew yi nga xamné sané nako fa ci rew yi arab yi man na juroom ñaar bam noppé nak jéggi leen dem ci Tel Aviv ba nga xamné nénañ moy rew mi ëpp sécurité ci aduna bi pétar sax dafa tak ndax sécurité bu mat bu fa nek seenu goudi day melni beccëk rew mom mu difa wacc difa taw ay missile nga xamné ben inertant san na fa 200 missile ci bis bu ñëk ba ca neena yoy yu magal yi la yim dencion yu bési tay ci guddigi lako tambali lakoy tambali lemu yalla barkel lo lepp am fofu ca denga haifa ba ci quds ba ci tay ji ni bureau netanyahu bureau le vice sanifa missile ba tay tonto gu ñom ci bir iran lay tok def limi def lolou ci aduna mom

Obama Trump legui ni ci jakk ji la gis jakarlo bu non def neena gessante na grew arab yi ñom sax neenañ dañu bëgguna fayul seen bop neena leen grawul bay leen ma xéere xex bi bolé ci nak ak communication bo xamné ni ñu ëpp ci adina bi 90% xibaar yi jot baxut ci guerre bi xibaar bi dëggantaan bi jotuñu ko lutax occidentaux yi complot la buñ ko def dañ ko complot ci walu media complot ko ci walu économie complot ko ci walu lepp ba nga xamne sax ñom buñ bombardé Iran sax nga gis vidéo bu baax gis asar yi bombardé doko gis ay photo ay vidéo yi téléphone nga gis yo xamne du baax sax ñom buñ faté ci ñom kenn bala met 24 heures dañ taxaw am saraha taxaw né faat nañ diiw ak diiw ak diiw nangam ak nangam nangam nangam ba tay yakarna légui may dugg ci jakka ji 500 nangam personne yo xamné faat nañ ci ñi ci ëpp di ay abriya ay xalé ba tay israël joxuguñu dara amérique non ñom seen taqdirat yi ñu def sax nenañ camp militaire yi bombardé yu réew yu arab yi la fa dé ëpp na jégéna jooni soldat yi américain iranien loolu lañ wax ñom nenañ ñom ñu jëkkaral nañ sét lañ sét fa far nenañ juroom ñaar suma jumut loolu lañ wax matu 10 li ñu déclaré wa 4 wala matu 7 sax kon 4 wa iranien nenañ demb ci guddii 500 nangam yone na la ko ci nel ñomit ñu am seeni akhbar yo xamne xajna amu doole nono waye ku fay tibbe da nga jël lu wër bokku na ci moy al alam bi nga xamne moy télé bu mag bi nek non la tuddu bi nek iran nga xamne arab lay wax bi dess moy al manar bi nga xamne hezbollah moko mom ak mayadin ak télé sinway ak russien waye aduna bi yépp surtout na télé français yi nga xamne ñun suñu réew mi dafa complexe ba nga xamne ñom xibaar yi ñu jot yépp yu wolof yi ci ñom ci fofu lañu jël kon li moy li ci am lutax nak ñu bayyi ba wër koor da melni fukki minute ci dess te paréguma sax ñewuguma ci tombu bu mujju bi ba ci lutax ñu tan wër koor gi nak bombardé loolu it amna lu sew lu ci am lu ci julit yi xamut xam ngeen lañ ci jublu moy gis nga yahudi lepp luñ def ñom manam niti mystique lañ mystique noir nak la wax njabar bu bon lañ yoré ay gisane kat lañ yoré yahudi ñoy diiné ji gëna bon ci walu mystique seen lepp fofu la teggu ñom dañuy wax bay wax fi ak 2050 ak 2000 nangam seen gisane kat yi seen njabar kat lañ leen di tégal ñu tan wéru koor liñ ci jublu moy liñ jublu ci wéru koor gi moy buñ dalé ci kawam ci wéru koor bu riposté ci réew yu arab yi julit yi ni ñëkke di wor ak di yitté wo makka ak medina di dem ay umrah nangam nangam bu iran riposté julit yi méré ko né iran mo bon ha arab yi saoud la door ay bomb nangam nangam iran mo bon ko wét gis nga dembu dañoo déclarer né nafi la du am ci réew mu gor fi ñu né iran mo bon ha ko wét bom soso ba légui amu benn guddi go xamné nafi la wuñ ci tay nafi luñ ci jakkay loolu lañ ci jublu moy jaxassé ko mbokk julitam samedi bi jall ma ngi doon def ben waxtan bo xamne ay ujaaji waron dem makka lañ fi ci dakar fi ma tok di waxtan ki jité sharika bi lañ ko wax ne ko dafa melni ujaaji luñ mëna dem tay ak suba ndax dafa melni dubai lañ wara jaar ci aéroport dubai duñ ko tejj nga xamne yow automatiquement bo warona umrah ji do wax iran mo bon xajna ma sama umrah gi politique bi motax ñu jël ko ci wéru koor gi li julit dañ ko xam li la moy dañ ko bëgg jaxase ak julit yi xagna réussir nañ ci ndax ko fayon sa xaaliss wara umrah ji ne dama wara dem umrah ji ñu la mëno dem ñu la lu xew ñu ne iran dafa bombardé aéroport abu dhabi wala dubai ah automatiquement bo mutum xel loy def moy fofu ngay doxé bañ réew iran ba faaw yi dañ ko wara xam kon dafa amadu ne ci biir politique bi moy ñom nizam affaireu nawwi milaf nawwi bi yittelu len nizam bu iran bi mom lañ bëgg daniel mu joge fi ñom liñ déclarer won moy biñu jëk échec ndax guerre dañ né kenn du ko xayma ci ñaatu nit nga ray mu né man rayna 500 personnes yow ñaatu nit nga ray mu né man rayna 7 personnes ñu na kon ké mo gagné dédé guerre duñ ko xayma ci non dé guerre niñ koy xayma ci bi tahqiq al ahdaf ndax sa objectif yi nga waxone motax ngay guerre tahqiq nga

peuple dit ñom luñu déclarer won moy ayat lay xamini bu faato japp nañu Iran ñepp dañu genn manifester rewuma jeex nangam nangam guerre bi jeex mu jeex ben yoon loolu joxon biñ reey ayat lay xamini millions nit du Iran rek de fu Shia nek ci aduna bi tay manifestation bi amone Yaman nenañ 1 million personnes ñoo gennon ira dañu autoriser wul ngir rewma situation bi nim demé motax yenn dekk yi rek lañ bayyi ñu def manifestation luñu doon def di woné seen kofel amna vidéo yi ñu monté nak yo xamné dañuy woné ay dit yo xamné dañoo bëkk ci Fatou ayat lay xam du dëgg bi ci lesaat moy mawaqif yi ci am julit yi wax dëgg yalla seen taxaway borom minbar yi di wax muy wahab suñu mbokk wahab yi lu xew ci aduna bi ñu genn ci fatwa bu magal xew ñu genn wax luñu def ñu genn wax defi vidéo lu nañu wax ba tay diggo kenn nako wax ci guerre bi kenn du ci wax lutax moy rew yi nga xamne ñoy seeni kilifa ci walu politique am nañ position bo xamne ni arrangé wu len motax nangu ñu wax lu man di xew moy même Iran bu toñon sax dañu wara taxaw ci ginnaw rew yi nga xam duñu rew yu julli sax taxaw nañ wax ne wax deug yalla bo xon bo won Trump ni mu tok bu mu tok fi sax fi guuy min dafa sel mu dem ci Allah ba de nga Trump bu togon Netanyahu tok nga ne len wa yeen lu gën ci tek Iran luñ la mëna wax lu logique duñ la ko mëna wax mënu ñu wax dara lu ñor dara lu ñor duñ ko mëna wax togn gi mom fo tak toñel gi reel gi dafa upp wa toñel gu tol ni am rew yi nga xamni sax ay yéfer lañ ay xirem lañuy jam lu melne sin nga xamni ay ahrar lañ ay nit lañ yu mom seen bop de nga ba ci Espagne gi ni ak Russia ñom ñepp ñu taxaw ne wax deug yalla toñel gi ëpp na naari kenn nangu tax lolu xam nga déclaration yi gën légui ñoo ngi ñaawlu Iran door gi mu door ci suufu jamburi légui lolu ngay gis ñi wax ñepp lolu lañ wax ko wax ñaan ñaari yéfer yu xex ira duñu yéfer waxna légui né dañoo séré né amul benn burbur du yalla séré né yonent yalla muhammad yalla ko yoni gëm yonent yépp nak waxna légui né arkanul islam arkanul iman yépp lañ koy appliquer amnañ ay wuté yu ñu wuté kon ñom suñuy ikhtilaf ak ñom ikhtilaful madahib la waye du ikhtilaful din kon ñom ñepp warana am ay position yo xam nañ ko wara taxaw mu leer nañ comme niko cheikhul azhar defé ñu bare ci borom xam xam azhar yi taxaw nañ wax néna ñun day duñu shia waye ñi nga taxaw ci wetu iran ginaaw lool do di gar kenn wax ñepp ngi ne nem kon loolu do taxaway bu xam ni bu jaar la legi nak niti diine yi lan moy seen taxaway lan moy seen wartef ci li ni ci li ni nga xamne mom lañ wax lolou moy li nga xamé né moy taxawayu Touba ta moy ñaan sa yu ndëggé jafé jafé bo xamné amna ci aduna da nga dégg ki fi nekkal sëriñ bi def ay ñaan wala mu santane ay ñaan mo xam ñaan ga dañ koy def alanan wala dañ koy def bi zahril ghaib kon lolou moy li ci ñëk moy silaul mu'min julit bu ne wara tok ne man de li am ci responsabilité bul xeb sa ñaan gi nga tok ñaan ko bu ko xeb bu la yalla wonon li nga ñaan lim def do ko xeb bu ñaarel moy atakaful maddi ci lolu xagn ñun agguñu fa wala suñ doole aggu fa moy jappale len ci walu matériel ak ci walu alal lolu kon mënuñu ko liñ man moy ñaanal len ci lolu moy xew xew yi am ci aduna bi yep ba ñu amé won ci Palestine nga xamné amna ben borom xam xam Cheikh Daddo taxawon na genn ben fatwa né asaka yi wa ñu né ci Khalid bi seen asaka yi dañ ko wara yobbu Gaza wax lu mel non yakarna koruk daw da né won sax zakatul fitr arab yep dañ ko wara dajalé yobbu ko Gaza da waxon na ben fatwa bu mel non lol moy taxaway julit moy ku ne ci jafé jafé ñu jek rek genn ben fatwa bo xamné wala taxaway bo xamné manam bu feñ lay doon ñaaral moy yek ci walu shuur walu yek
moy nga am lo yeg dal mi ci go yeg ci li xew sa mbok julit lolou taxaway la bo xamna ni mo tambale ci yow bag ci rijaluddin ci ba ci kilifa diine ki hadith bi ma ubbi won waxtan wi ci yonent bi waxon ne julit yi seenu jappalo ak seenu benno daño wara melne ben jëm jo xamna ni bu dara amé ñepp ko yegëndo ta lolou gis nañ ci ay sorti yo xamne taxul mu am solo ci ay nit diine yo xamne wax deug yalla def nañ ci ay sorti waxna legui ne azhar amna ben kilifa gu mag gu nek azhar mohammed ibrahim al usmawi di jangale kat bu mag bo xamne genn publiquement genn wone position docteur ahmed raisouni legui waxna nak kasalika mufti sultanat amman koko jël raw gad gam koko mom da joxe fatwa mom karema genné yakarna yoni nalako woné né ah kudib julit da nga wara taxaw ci wetu iran lolu moy taxawayu diiné waye suñu serigne cheikhul khadimit taxawna taxaway bo xamné fi ba ila yawmal ba yawmal qiyam lepp luy am ci aduna rek taxawayam feñna ci man amanu wa aslamu wa ahsanu ahibati fi khairi rabbin yuhsin koku position milena man amanu wa aslamu wa ahsanu yen ni nga xamne da ngay na gem yalla cey rafetal cey pratiquer dine da ngay xamne yene samay soppe wajal khulubana ala tawaddudi bila tanazu'in wala ta'asudi lolu position la yalla nga def xol yi ñu bëggante ci duñu xëccio ci duñu soxorante wala takhasumi wala tadaburi wala tabakhudi wala tanafuri position la bo xamne ba ila yawmil qiyamati lu dañ hatta nasira muslimina qash'in wa mu'minina mukhlishina salihin wa akhirina bi hubbi kulli muslim mo xam ab iranien la wala turkien la kulli muslim wa najina min sharri kulli mujrim lolu position la awsil li ummati an-nabi ahmada musalliyan alayhi fi man humida lolu position la xetu yonent bi ñepp yalla len dimbal len fekk fa nek lolu position la nasran azizan yasmalu al-kibara ma sigari rulluhum man bara lolu position la dimbal lu deugar lo xamne day matale ba lambo ñepp ndaw ñi ak mag ñi lolu position la qud lahum nasral nasral aziz ajila wa bashiranhum ajilan wa ajila dimbal lo xamne ni lu deugar lay doon lu gaaw lu and ak mbekt damay wax sax ci gattal qasida wa kana haqqan position la ci teunk rek motax sax lu bare bare da ngay gis kilife yi diine yi diko faral di sax diko faral di diglé ñukoy ñaanal jull yi nga xamne dañu ne ci ay jafé jafé lolu position la kon position bi deug moy jullit yi taxaw ci lolu nak ñoo ci warona jitu ñoo ci delu ginaaw ci moy saoudia mamlakatul arabiyya saoudia fan yeb ñi ngi def ay ndaje di nakarlu ay missile yo xamne ni dalul ci seen kaw dalul ci ñom waye ci ay niti americain la dal ca bu neexon iran mu sanniko mu dal ci digg riyad su ko neexon mu sanniko ca seen capital économie jidda su ko neexon mu sanniko ca marché ba gëna mak ca dubai luñ ci man waye yoy yep defuko toujours day viser fa nga xamne fala ay nonam nek ndax mom joté wut amerique ndax li ne ci digënté mak amerique ay continent la waxuma lay rew ay continent mo dox ci digënté amerique fi ne missile mi bayiko wut amerique dé di sanni day ñëw ba jégé bir israël lay doré missile am wala mu diko doré kowet wala mu diko doré ordon wala mu diko doré ci rew yoy non kon iran yi len rek la man moy allié américain yi ni momit mu difa door lolé ci li ci gëna am solo moy tour yu barkel yi nga xamné mom lañuy tuddé seen qaida yi moy seen base militaire yakarna bi gëna mak khatimul anbiya lañu ko tuddé moy base militaire bi gëna mak nga xamné moy door yi safi khatimul anbiya missile bi nga xamné mom la aduna bi yëpp ragal mi ngi tuddé khaybar waxon na légui digënté khaybar yahoud mom lay bañé dégg ndax la ko fa yoonent bi défon buñuy dégg khaybar di daw iran missile bi khaybar la ko tuddé ben bi fat wala fatah
ci jil mi ngi bayiko ci min ci jilin nga xamne turi alquran yoy non kon lolou trump waxal na bopom legi ci declaration bi motax julidi buñ ko don diglu dañuy gëna bëgg iran neena rayna ko da don ndogo manam dafa togon ci ndax beccëk la wala guddii waye ndogo la wax muy neta ke ayat lay xamini kon buñ xolé ba xol julit yi war nañu xol ci xew xew yi di am te li nak ku tok sa ruq ne man day doonuma ci dara da nga dem ba internet gëna yok bu fekke internet nga yoron tok sa ruq da nga dem ba gas wal gëna yok courant man na gëna yok ndax li bu continuer une semaine rek la la wax une semaine rek li wañi ko won ci rew mi yep man na yok wat bo moytu wa bu yok ko do ko yek mais milliardaire yene ci khalid ba ñom duñ ko yek americain duñ ko yek ñun rew yi neuy dole yi di afrique ñoko yek kon taxaway bi deug deug deug moy ñu delu wat ci alquranul karim delu wat ci hadith yu nabi sallallahu alayhi wasallam delu wat ci ñangalem kilifa yu bax yi nga xamne ñofi nekkon amna kilifa gu mag go xamne neena ma kérok bi seigne abdou khadir yene ci jumaa ji nan nañ ñaanal khumayni fa la ma fekkon amna kilifa go xamne waxna mako wa amna kilifa gu ne ma siyar ji won na tahran ba dem ba neeg bi khumayni don duggi khalwa waye neena bama fa duggé limay yek mak yalla rek ko xam nga xamne ansar yi dañ ko fa bayyi si jaadagam don tok ak yereem don solo xéti ansar yoy dañ ko bayyi mu neeg neeg bu batiné bu bo xamne bu fa duggé da ngay am lo yek amna kilifa fi ci touba bu ne demone na fa visite waye bima duggé ci neeg bi rek dama am luma yek ci jombut mi may deg kon ñi ay nit ñu set lañ ño xamne amul lu ñënd du muhaddirat li ñuy tumal yeen rew yi ay mexique ak ay venezuela ak rew yi nga xam dañ leen tumal ay drogue ak ay rayat amul ci iran fi ne ba tay ciowli waxu ñu drogue waxu ñu ay manam jappante lurut ay ray ci ray ya fa am yépp bo ci wax buñu tegon dossier bi liko waral moy manam atté bray lañu atté ci mom kon lolu lu mata bayyi xel la motax waxtan yi dafa nek tém bo xamné bu ubbé ko la lol ndax man bima koy wacc sax bobu dama bëggona gëna concentré wu ci Palestine ak Hamas far bi xew xew bi amé la bayyi lolu duggal ci bu Iran bi moy xew xew Iran bi kon julit yi diko yitté wo di xol akhbar yi fu mu tollu lolu ak yitté wo la di metit lu ci xol ak yitté wo la teju sabruq dem ci barab bu sel nga jang fa qasida ak wakana khan ñaanal len ak yitté wo la taxaway la jang alquran ak yitté wo la ñaanal non ye yalla gën leena doli ay jafé jafé ba liñ bëgg ci julit du am ak yitté wo la ndax li kat bu soté du bax ndax bokku na ci objectif yi moy dañuy duggal ay bar légui mu am iran nit ñe légui dañuy am liberté lu way neex sol légui mu nekk jumhuriyya bo xamni ni république lay doon république démocrate lay nekk iran légui du nekk baatu jumhuriyya islamiyya dañ ko fay jëlé lolu kay tiaxan kat bu ne ci dëkk ba dang koy bëgg bo sañon ab tiaxan kat ak def ko ta lu bon day daal di wax ni ayat lay xamni man bu nim faato contane na ci tiaxan kat lolu lañ wax waye ko xamni ni diina nga gëm ak lu baax nga gëm ak valeur ay jikko yu rafet nga gëm do mëna and ci lolu ta mbolam ñu fi téré kat mi ngi ci yeneen rew yi bu dee ray arabie saoudite ko fi ëpp lañ fa tëcc ci borom xam xam kenn xamu num toll bu dee ñàkk démocratie rek ñàkk démocrate ci nizam bi ni muy doxe nizamu saoudie ni muy doxe élection dafa mësa am dudu ay élection maire ak député amu fa maroc gi élection dafay am dudu ay élection député moo fay am bi adduna bi yëpp yëngoo moom yënguwut ba tay ñi ngi yore seen mamlaka roi mo fay dox kon rew jul yep yene nañ leen jamm jamm di fa am ndax loolu lañ bëgg yitt loolu lañ ñaan yalla ñepp am jamm ñi yore roi mak ba ca saudi ga nga xamne fa la makka medina nek yep lañ bëgg jamm am fa kuy jang qasida seen bi da nga gis muy ñaanal medina tu munawara ni ñaanal makka jamm di fa am
nonu mu taxay wonne nuhibbuhu sallallahu alayhi lahu hubban bihi nuhibbu man wala la serigne bi waxon lu tak ci mom rek beug nako neena legi jegina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye lu laal yaronte bi beug nako hubban bihi nuhibbu man wala ci lolou la ab talibé wala kuy safo serigne bi ci lolou ngay dox waye li ñu tek ñi ak kumpulo gi ni kuy nit ko xamne am nga liberté sa bop di gor da nga xamne li lu ñaaw la lo xamne wax deug yalla xel mu sel nangou ko tayit bukur ci jikko ju rafet kon dal li ñi def moy ñaan yalla ci barke cheikh mohammedul amin ci barke cheikh sidil mukhtar ci barke njabotu cheikh mohammedul amin gi suñ borom gëna dimbali ju rewi julit bu baakha baakha baakha baax gëna dimbali suñ mbokk julit yi nga xamne dañu ne ci ay jafé jafé moy iran deug la man na bopam de waye nako yalla gëna manal lat mu gëna am katan ba noni liñ bëgg ci mom duñ ko am ci mom ta jamm delsi ci aduna bi yépp nak rawati na ci sarqul awsat gi bu amé jamm ñepp am jamm bu amu jamm fenn do am jamm yalla gëna dajala wat julit yi ñu andat nekkat ben jamm di am ci aduna bi yépp ma ngi jéglu baaxa baaxa baax bëggu na ma gëna yaatal fu ci nekk rek damay ciof ngir bëgg fa laal ndax waxtu xawa teunk wi seigne bashir ma ngi gëna jéglu wat baaxa baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين di lu sunu wenen yon seen émission bi ñi tuddé min xabil abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nekk bu ñenti waxtu yété ci Sénégal ndokal leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xana di len jéggulu miraral suma miraral suma miraral ndax xam ngeen ni koor ba tay émission bi amul wala ñay nak day wax ni yok ciéré yok ñeex ni ko wala dara lu ñak jot rek ité yu tégalo yu taxaw nga xamni ité yu nopi rek amna jeneen yu taxaw yo xamni irsha la lolu moko sabab té yu ci bari di dajé bis bi nga xamni té la émission bi di am muy bisu dimanche ñu ngi leen koy jéggelu bu baax di leen ndokkel def nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lulu rek ñàkk jot loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llasi bi ni'matihi tatimu salihat mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yabdallah wa nasara ñu ndokkel ko momit ñaanal ko sakku ci mom ñaan te diko ñaan mu jéggal mu rek xam ni ñu mako waxe légui wala suñu jaay neena ku yokku ci ray yokku ñeex ñu melni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxo and ak mom moy émission la bo xam ni day faral di top waaxi ay moy actualité wala nga ni xew xew yi jamono bi ñu tollu ñi ngi tollu ci jamono yi ñi tuddé ak makka mu nek ben ponk ci ponk l'islam juroomelu ponk ci ponk l'islam ak makka di farata ni julli nekk farata ni koor nekk farata ni tuddu baati sédé yi nekk farata non la ak makka nekke farata waye manistata ilayhi sabila kiko man tebe ni yon rek lañ ko ko sant mbaram tabarak wa taala fu bind adina bi bind jamono dal di koy def fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñaar 12 mois waxna ko ci alquran sax neena inna iddatu shuhuri inda llahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun urum zalika ad-dinu al-qayyim min yalla binu binde adina bi sama ni girom yar ak sufi girom yar min yalla dañu decider def atmi muy fukki wer ak yar kérok bama bindé asaman ak suuf ak tay at mi musta wessu fukki wer ak yar musuko upp musuko manki fa sun borom tabarak wa taala rabbi situ jalla sun borom amul wer amul at amul bis fa sun borom tabarak wa taala way ko min dom adama dañu wara dund ci kaw suuf té wara isaap suñu dund mu wutal ñu ay wër yo xamni ci lañuy xamé suñu jaamu yalla mu daldi bind adina bi def ko fukki wër ak yar mu ni ci fukki wër ak yar yi amna ci yenti wër yo xamni nak wër la yo xamni dañ ko wor mal ba julit bëggum yalla sax waru ca xex wuri ci akhulo gil bëggum yalla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lenn lu rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi liñuy bëgg bëgg xex liñuy mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru liñuy arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski añ makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dig aj ah makka goge ni aj kat ay tabax la ak ci xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangam yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milli rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata walla bok bi lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njumte yu bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëk tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienté nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu maam ibrahim ali sallatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaarale ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew bu xewon bu ñu wax tufan bi mu ñëwé écarasé manam écarasé ko ba mu dess fondation ba bi yalla namé mu dékki waat mu yabal jibril ali sallatu wassalam mu won sayidina ibrahim ali sallatu wassalam fi nga xamni fi la kaaba gi nekkon jibril wud daldi wud redd ko akum lafam wan ko ibrahima ibrahima ali sallatu wassalam daldi tabaxat kaaba ga ci ndigalal sunu borom daldi wote ak ci ndigalal sunu borom borom neena ci ali ibran al hajj ashurun ma'lumatun faman farada fihin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتصوروا فإن خير الصاد التقوى وتقوني يا أولي الألباب دفنا لول صاح بقرة لك ما مسور في البقرة ما مسور في البقرة شنو برام دفني ربي ستو جل أجمعك أي وير لا ينو خم وير لا ينو خم أسفور المعلومات مني كيف كخمني يالا دوغلنا كونديسيون يي داجي تي ياو man farada fi innal hajja fala rafasa wala fusukha wala jidala fil hajj ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccodiku mom lu naccodiku yalla bañ nako mun way nak rawati ne yow mi nga xamni wéré ak makk yi nga xamni luñu xam la te moy la tambalé ci wéru sawal xeyna mako ci kanam muni bo ci yeggé ba aj
nak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajana su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusukh la wala gidal la nga moy ci liku ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adinay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom gu goram yalna de goor gogu yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom gu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ni sa xarisé man na jox kenn ku ni sa xarisé man na yengu li tax ku ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj na ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sept wecc wala jidala lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba sept yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokkale wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel am ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw buri won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war ibra digel lo mor xudja da war ibra digel lo ndax buri won ak ibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nek len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusukha yalla ni ya bon ñew ba makka ñaano lu nit lu bon mun ya bon wala fusukha degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud li wax ci mom man len nak du batin du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn waliwu ko majja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mané nak waliwi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa buddu tu xonk waliwi ye wa senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay
yalla tax ma diko wax Macky Sall suba am gune moy dak tayam mu yow mi dem ba makk amul len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariha bi mo gën tariha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokku leader temp leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji be ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay chay la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala jidala fil ajj man farada fa in al hajj mun fala rafasa wala fusuxa kon aj makka bu condition yi revenir ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéetu rafas na nga ci dañ ba segg moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé dañ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba dañ ci rafas dañ ci fusux dañ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal nalako dencal nalako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jind wa ba ñu jëndal lu ko makka mom lo fa lek ya ko jind ba ñu jëndal lu sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager tahawun ala al birri wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak liko alaji jili mbay dan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katam ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yonentu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni ah sun borom neena yowmal khiyam dana tiye ab jamam ni ci ay wagam han ya fulan muni labbayka ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni ya allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melna ni man nga seti ya fulan labbayka ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa xifa fi muy bëgga de te nango ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow yow noy xife muni ah diw sangam lu xamane ko muni amna bis reeru na muni ta xamane ngako moone day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy
ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nge dimbele ko ngir yalla sun borom ne lamata sabudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji mak na ngeen yobulu mun waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte bank bi lu mu dundun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra sadi taqwa mu jeexala aya bi ni wa taquni ya uli albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya uli albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulil albab yow intellectuel bu gor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñi lañ xaar ba ajj rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal wa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma wor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda musul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñu na ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi leguni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen biñu wax sarata mu arikhuni te moy ñi nekk li histoire ñu li
sarata wone ak firange ibrahima ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamné fa la bëgg losé ñaarélam bobu dal di and ak ñaarél bi ngir wutaliko losman bañu démé ba bëre boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem te ñew togal fi xaarma ma dem te ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñem ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigeen jojje dafa nekkon jigeen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndigam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal dessena mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam maye ni nga jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won na parental bi nga fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu dox ibrahima reer mu reer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man di ñew na indale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu den jigeni legge der yo ko lay def waw abandoner ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi neñ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara yi borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mag don bi yanu bole yilif di ah wo dom dom ñew wa dom ma li bima fi joge parental nga xammi wo ma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci bolé ding ma fekk ma bok ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non
non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol tax ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'il mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamene kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi hotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la né ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma woté ku koy dégg fi man mak sama soxna dog na fi nek ak sa dom bi mo woté ku koy dégg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek وعسن في الناس بالعجي يأتوك رجالا ولا كل دامر يأتين من كل فج عميق من سورة الحج وعسن في الناس بالعجي واتيال من نيل نيو اجسي مني بوكو واتي مني دنگا جس او غاي يجوغي فغنا سوري تغنا استرالي تغنا اميريك دي دون دوني دي دون دوني بويسي لفينغا توك min kulli fajjin amiq ni gëna solo ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ñi faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayyuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddoguñ degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi am na ño xamni bobu man ni lañ nekk ci seen ndigal bay degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi bobu waxuma la ay roo lañ waye man ni lañ rek ñu nekk ci seen ndigi bay nga xamni ñewoguñ ci seen xoromu nday degg nañu wote ba boyu deg nañu wote ba bo wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahim alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji so dundu bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makkam

iblis moy yonentou shaytané yi as shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nanka labbayk ya iblis labbayk ya rasulullah shaytan hukam akhal iblis ngok iblis dal di wote ah gayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim mo wote ba nopi muniko abal ma mo wote ma yow ño bok mbiri ah mo ñu la di wote motax iblis bam wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do fa wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni faman farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata'a ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla ni ko bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji ñun lutax ngani man dal jakkay seen diw doyna ma juma yi seen diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu baxu yalla moonu yobbu ci yaronata sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp

kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition am dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënu ta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diou doyna ma ba nga dajé ak señ diou xam bo dajé ak señ diou xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannun anil alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dédit da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen président bima fi jitu won loolu la diglé won loolu lay diglé ndax ma ak mom ñoo bokk même constitution té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ak mom ñoo bokk même constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won nit ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajj waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adamay yeen peuple senegal yeen peuple senegal ñaa muni ibrahim fi nekkon defal len liñuy tuddé bourse familiale na amuni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dag mu ya ayyuhan nas yeen peuple senegal qad faradallahu alaykum bourse sene bourse familiale muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fahajju yeen peuple amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bourse familiale ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureumane ci nit ñi Cheikh Salim Mbake da ma sox lu am solo yalla nako yalla doli njegal yermel taf ñu ci barkem Cheikh Salim Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa deg ginaaw ñaanok Seigne Touba ga moy man ma deg ci sa nopp Cheikh Salim ni kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yermel ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ñi ëppoma yermel wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li Seigne Touba ni ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami al wara
irham jami al wara cheikh sali neena ta xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu lañ ko wala diit wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni moone bi cheikh sali di wax lol de Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh sali di wax lolou seigne touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikal mulk ya man jalla al qawdi irham jami al wara ya hadalada biko cheikh sali di wax xamone na ni seigne touba wax na li kon nagn set yermane cheikh sali ci jam ni num deme won ken musu ko deg ken la xawla wa mbir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje radiyallahu ta'ala anhu yermane jojje ya ayyuhan nas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yen ak amna prisda buma fi jitu won kera bamuy def protestant waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestant mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi amna ko buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante Subangol. Nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi len fi jitu won don ko doxal ñu dal di continuer nono arabi dañuy faral di wax naan te lolu moy li wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey développement wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéxa xulu rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey rew afrique bo fi démé rew mo ci dem rew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna rew mu am ñaari autorité du ngeen juk ci delu gannaaw du ngeen juk ci xulo du ngeen juk ci xex rew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadata alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn benn autorité rek mo mëna am mbir dox benn autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox
nañ ko seet ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj lay tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujj tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofa la jëm ci tojanté bop rayanté xex jappanté motax cheikh muntaha ayyada la wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggone ngeen delo ma kaddu gi ndax bat disu ko bok mané ko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de yow bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatul aman ak seen choo yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man loolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ma aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yaqku bat buñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ko ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadis nan moko wax donte hadis buñ jam la ciow li bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadis bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci touba manam nima bëgge touba lool lu yalla def sama xol rek la xomulum waye fimne bu may deglu xibar bañ ni touba sama fi du ang sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax tuñu rek sa boko tuddé sama fité nga ci sama digg bop yalla na doon jamm lay wax yalla na doon jamm buma sañon touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko touba lul ni yow jamm dong nga ci digg gis ko ci na baat bi lol lay firi baat bi lol lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu propre mom touba motax ku fa ne li defu safan dogo netti li de mala ko wax touba won kenn du fi guddou safan bi jawale da ngay dem baqiy legi fi ngay dem baqiy gi mala ko wax touba kuko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobul la baqiy gi yow do ko netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko touba yalla da ko yobati keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ ni yobbu legi baq la fa ñew ñibisi ñun di lek suñu ciyam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge feneen yanu saw ay indiko bala nga aksi yalla wulbati ko kep ko ci sa kaw do total sa bop lool la yalla def lool dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ touba yalla ko nangul lool mu dogal suñu borom la bu mu nopi moku demon di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakku de man sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa hal rabbuki bi shay bil fil alam yel kay dum fi tadlil warsal alim tara ababil tar mi bi jaar ci min sa jil fa jalum kasim makul rek tay top mo tay top kon eta continuité la sun état africain rek la gis ku ci wootu sa morom yaq sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continue bul tardé continue
ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu demé yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw non la def ya ayyuhan nas qad faradla alaykum alhajj fa ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waaw lutax muni bunya alislam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istailahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor bi ci doxal rewmi juromi sart moko teunk muni article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédani yalla rek ay yalla yaron sallallahu alayhi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédani yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yaron lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falna ma man muhammad sallallahu alayhi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war wa iqamis salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu liko joxe wa itai zakat citoyen bu ne su démé nak ba yegg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partager ko ak peuple bi mbokal partager ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xam de xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital wané nako mané ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam disé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partagé ci tahawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif séré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmé séré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wahajul bayta manista saado ga ñewna day na bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanent nak légui wahajul bayta manista ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom dengin ngeen balma bokk na ci manista ta amoy al quwwa yow mi aji makka bokk na ci manista ta al quwwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam dañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul ndax sabakan dana fa dess ci yoni ni te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusul moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka
ciagne ngi moyen bi moy am avion bo war wala gelem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkone amo gelem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ha kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan andak nak sa yaram wir nga am wiruk yaram amulo ben lola meuna galam ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anina demal nga aji ñun nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi réwé ni rut wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa sénégal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun sénégal mom aj makka titeur lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa sénégal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rër bu rëré du ndéki waye fu mu toll li nga man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Nhìn bằng mà được. Nhìn bằng mà được. Môn trở về đời nó đi tệ. Yêu sama juga, amul depas budai, depas dong kita kau tak kalah di kuligen. Mujar langgam bok cap tek, ngir ganye biar mak. Ganye biar mak. Mujar la, ngane kerja parti politik. Niak kerja sumri umur jauh la, nilai ibu saya mak, bahasa bay. Amin alat saya bay demi mak degan udah. Ya Allah xamna ko kess noir rew mi la ñek rek tib ci jox la nga aji makk seigne touba misal nako neena bari na gaay ñoo xamni seen yoonu makk mu na mëni tuuf ñu ndax awan ñi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj makk mom yalla bax ko bari yermane la waye dal doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi la gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn fa yeku wul kenn musu ko gis yalla xamnako waaw yaangi maye ay biye makare te sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak kenn musu ko gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fa yeku ju amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye makk yi nga maye ak senegal ak biye makk yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci stop la ay makk nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do boré mëna dama bëgg dem penku rek bude penku do nga bëgg dem kay jërul genn Sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demal penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lool moy départ bi waye yene ji deug famay tabé moy bi ngay armal fofu ngay tabalé yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jëk ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisul tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñakelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay ni ko fi moy sa appartement génné ko kër awoba jele ko kar awu yobbu ko ci ndan fay ngi ko mala jël sa ñaarel yobbu ndan fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy farata aj taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawofa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte mako deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam nenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fek taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nes ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawon 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu mel li ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci show bi senegal ci lañ bokku lu melni sam misra ak senegal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñ acc faawu ñu jaar medina buñ jaaré al medina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañ yi armalé moy fiñu wax juhfa bëri buñ wax juhfa fofu lañ armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu féké jaaru ñu medina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy seen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu féké ni dañu jaar ci medina mëna wara bu boba lañuy dem bërek buñu tuddé sulhulayfa lool la bëgg wax bu féké ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka te bayyi ko ci soow bu fi faaw nga jaar medina wa senegal medina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bude ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé satul irq moy seen birab bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birab bu miqa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli té waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la bëgg nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka té julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal ni ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp ni door ci dugg moy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp ni dal di armal bo xasse armal nak armal dañu bëgg mu sosolo ak ci ngaayel sunna li ñi defé ci ngaayel farata rek man ci ngaayel farata rek man nga ci ngaayel sunna lool dal di armal nak commencé labayka allahumma labayka la sharika lak labayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kérok ngay dugg makka waxu ñu leen nga forcer ci sa bop bay wax bay xexet dedet waxu ci tey ak bakkan rek
nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñett xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mo bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bokk arté sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour deret du ko war bu ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewi ko dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñom ñokay soxla ñom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala say yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo nopé di nga lay ab gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga lay gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umra ak aj pasna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am adyu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adyu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am adyu kon ci bir adji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci adji ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu cëñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci ak gi té lolou nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dagg bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeli ko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téré won nañ la bo xassé armal nga daggati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gatt yoy yep dana ko jang nan nako jang koku nak mi aju ci nit ki lim def mi aju ci nit ki dal lim def booba nak la atta bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawen ben hayawan bu bobay atta bi moy nga fay hayawan melni bi nga ray ci hayawani kri ndiki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da nga ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jëkkon nit ñi dañ daan dox ci all bi di dajé ndog ment yoyu té légui nit ñi avion la ñi jël ndog ment sax duñu gisanté ak ñom far kon yoyu bokk na ci farté bi ci dess moy nga faxé ba aj gi bi nga xëssé armal mayatuñ la dara lu wër sëp kër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor lekayo benn bi laxaso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn lekayo yi budé goor budé jigen mom may nañ ko mu sol yéré bu ñu ñaw ma muskilé fihi amu problème waye nak may ñu ko mu tak lu wër ak kërëm ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko mom dal day mel lim ñew rek bo aji makka dal da ngay mel lim ñew ci gattal bañ makka da ngay mel lim ñew ci gattal da ngay mel ñew lepp lu ñu ñew dal da ngay fexé ba tékkaliko ak mom bëgg nañu bu féké ni ak si nga makka ba duggu makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo démé ci kaaba ga bay duggu bu féké may né man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko téré def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy fone moy li mo waxon sank ni ab tabax lu jaxassé ciment ak fer mom lañu fekk diko wër lu ko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok suñu tabax yi do nga ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko fon lu ko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khabuli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru wona ndigal daj wawé ngay fekk fo diko fon bayyi nga daj wuni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di fon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karama lawo ci ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara fon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la mune yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le fon waye bu mako gis won duma la massa fon dama massa gis yonent bi di le fon rek waye bu ma gis won yonent di le fon duma la massa fon na xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li niko ay omar na ma niko ah ak kay ajrul aswa na ma niko njariñ ak lor nga ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def leen ci ben resistir mune amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi fon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoé muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na katnu aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sedel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duga aljana muni diw mi nak mom manon na aj amon na katnu aj
waye nak dal lan kon bañ aji man gisumako sun baram ne kon jaral fi dem safara wali asbila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tanya budé lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fun al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa buxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa dal di wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gandi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggeelu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nekk a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngor inshallah taala ñu ngi ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jimmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah wa ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigeen mum dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albir wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul nit ki day am alal rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam te rew yalla bi domi gilit ni ñu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le tere bi waye bokku ci ñi yalla natto ñuy jema yare sunu kem tulay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajje wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sante wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytanem wal dal na yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñak diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi woyowmal xiyam yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi leen di wax jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jeuf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sar ñi nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñu diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wol amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana ma yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlëranti won ak ñun ci émission bek daara ji faté wuñ ci kenn nga ñu dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn nañ leen daan ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqoon ak yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di len ko ñaanal te jëmm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñu ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juramu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñu ngi ñaan
taxaw gi muy taxaw wajuram wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala dina ngeen def señ moudi yow sama digeenté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wagnilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon bant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakar na ci yow li ñi tambalé waye ma tambali wu ci mané ben yaay doon ñaarel ba yeg na sa bëgg ci man sa fonkel sa japp te jëmi ci ahmadou bamba ji do mo tax nak radiyallahu anhu lool yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen def jissakamu la waxi di jissay di len tuubal te di len jéglu geja amuk émission bi geja amuk émission bi lu daralul ku yok ciéré yok ñex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk ba ñu taxawé lool doom ko sabab lool doom ko sabab ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: am na ku massa wax Serigne Touba khadalahu Allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko Serigne bi ni deun bam yag mu ne ko bu ngeen deme na ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku nara yamali ñep da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makk ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala Serigne Touba khadalahu Allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañu wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli da naka téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ah da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay chaaxaan rek lay nekk wala a'lam
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi ñëw tay ziar mbokk mi di laaj ni ku demone ci wana ba nopi defal genn ñew di japp ak bimu tambale japp nak ci la mos ndox mi ngi doon defaro gis ne da am tiaf ko da soppi mu tour ndox mu wuti mena ndox may ndax day aaje mu defaro wat wala du ko jar akay dana aaje mu defaro wat ndax taharatul khabas ndoxum mutlaq lañ ko defé lol moy mazhabu al-imam malik faaw ndoxum mutlaq lañ ginaaw nak gis na ndox mi soppi ko nak kon man na am sobe fa set na way nak labut kon faaw bu amate ndox mu set ba gis ne baxna day dem labu wat su ko defé nak door mu ne ñu japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj tafara ku koy def ndax dañ koy toftale neena ñu ci ay bi nga xamne gorel jam wor ñaari wër ak leel bu ben fukki miskin wala nit ki moy tan bu ko ci neex wa bu de kafara ay koor de dañuy tan lo nit ki digeenti ñatt yoyu don da ci mazhab bi nak joxe ñam wi lañu gëna tam mom ak kafara ju moy tan na joxe ñam wala wor ñaari wër wala gorel jam jam jam waye ay bi bi rocc ay bi nak ci rehar lay wax wax soxnam ku nurole soxnam ak ginnaw ak gayam wala ku ko aram koko mbala suñu del ci day kafara te kafara dañ ko toftale fofu mom goral jam mo jitu suko munut wor ñaari wer suko munut dor lay jom ben fuk miskin wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena wat ab sikim lu ci l'islam wax wat ab sikim de ci mazhab imam malik bi ñu nek dafa haram naka nonu wat ay nanu yoyu manis na ko wàññi ab sikki mit bu guddee manis na ko wàññi waaye wat ko bamu jeex moom ci mazhab bi dafa haram bokk na ci li ci Serigne Mbacke Bousso Massa bind xaside goo xam ne ak tey kawar yi la ci def ci mazhab bi lam ci waxoon fa xalqu lixyatin wa charibin haram taadibu may yaf'aluhu 'ala al-imam waxane wat ab sikim ak nanu dafa haram te sax warna ci kilifa dekk bi ni koy def mu yar lañ dañ bayiko wallahu ta'ala mbok mi laaj neena gor jigen kum may khalis nax sañ nako jefandiko aw gor jigen de bu fekke dafa jekki jekki joxla khalis bo xamne laajo ko ko sakko ko ci mom yeurentelo bam joxna tay doono kilifa am go xamne bu lako joxe lol day tek talene am nga mom ci lam nek fay nga ko nek ndax yaronte bi alayhi salatu wasallam da waxone lula dikkal te doonul lo laaj nekko di yeurentelo ban joxlako lekkal te xamne wursagula yalla joxla ay ko xamne nak bu la bu ko joxe koko nangu ko day tek tele ak nangu lam nek andugum and ak mom ci lam nek ba du dagan ci mom du ko lek kon kilifam señ ko lek ay ak njabo tamit señ ko lek ndax alal ju haram la alal ju haram nak ken du ko dund su njabo mom aram na ci mom gor jigen ji aram na ci kep ko xamne lako war dundal ay kilifam nit non ndax ñoko wara xajj tere ko waye nak bu ko joxone ab ko xamne du ben ci yoyé nak te ko fay laaju ko yeurentul buñ jox ko señ lako lek wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku seen nit muy julli mu kabbar mu daldi kabbar ci gennaawam japp ne day julli takusan ndekete koko day fay kisba wala bok day julli.

hayasado fayna waxtu tisbar yexugut muxtari mo yex waye baro yex bu taksan jote kon day ngi julli ci waxtu waye nak ñaara julli bokkuñ wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñaara way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xol awre moromam ba ban yek ci banex luy atté lolu yoy de jaadu islam bo uri su ko def ben jumtu way yu jokko kenn mën ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gisaw rek ay jumtuwale yu ne ci loxoy ñeneen yo xamne luñ bëgg té mën nañ ko té té kenn mën ta garantie sax ne ndax jaarut fenn bañ dañ ci ko fa mu do ñew ci ñom té loolu wan ak say aw rek keneen ak gilit dara ci mom mukk yi ci def sa ñaar way dañ ci bop nit ci bopam xol aw ray bopam ci lu ngan dañ koy tay bukku ci tagen l'islam gis say aw ra ci lu ngat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax julit amna sañ sañ ci yar ab xaj ci l'islam ab xaj dañuy téré ko ko yor luddul xaj bo xamne ngir garder la wala ngir rebb day ligay day dund ci rebb wut xaj bu mi andam diko rebbal wala muy sam ak dir wala ay tol wut ab xaj mu diko garder xeyna mo nañ ci dugulale ko am kërëm ragal ay lor ñu wut xaj bu koy garder kërëm waye budul yoy nak ngir daf ko lay bané xok lay wétliko rek lol dagam ci l'islam dagam ab julit di mom ab xaj ci anam bo wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy gayante ci yoonu mourid di jeblu ci ab turum yan kaddu lay jëfëndiko gayante le moy jebal sa bop khalifa gi ngir mo man la ci yoon yalla ñepp kaddu gu yëkkal lol rek man la ko jëfëndiko mo xam ñew na jeblu na ci yow la mo xam day wax nay gayante yow ma nga fassante couleur rek top sa ndigal day fay téré lepp luy tektalé dal yow jël nga sa ngir daf ki kilifa gi ngay gayante mom mu nek sa kilifa am nak lu ñuy tuddé al bay'at al muridiyya nga xamné ay wax la jo xamné ci arab lañ ko bind wax nañ ni ci sëriñ bi la bayiko melne am murid buy gayante mo koy wax ay melne ne nekul lu yaatu lool li yaaf dal moy dong bi ñew di dugg ci yoon wi kaddu yi wane rek ne mom kat jël na kiliftefam tek ko ci loxoy kilifa gogu rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wana ko nga tek ci safa wi tax ngol he bo yewo ci guddigi beug julli wat man nga julli wat waye do dafaat safa wi tax am ku ne nak ko wax ne lolo gën am ko ne nak li gën moy nga mujj safa bi tax bo na fi la ci guddigi te nara julli wat ka baye ba julli wat ba nopi mujj safa bi tax moy laaj ñaar yoy wa lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa bi tar nek liñuy mujjé julli ci guddigi lolu hadith ci ñew safa bi tar nek liñuy mujjé julli ci guddigi kon ko xamne leer nako dana yewu ci guddigi mu julli ay julli ci guddigi te bëgg julli wat na bayyi safa wi kar ba waxtu wa bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamne mom lay mujjé julli ci guddigi donte nak nit ki bu julli won safa wi julli ge daf ay nafilam te ki safa wi kar rop bu yewon ci guddigi bëgg julli wat duñ ko téré mo waye nak lele gënu gënon wax bu wab julli waté mom mujjé wul safa wi kar waye du fé nak lele gën waye lu baxam kon ki nga xamne woruko baxam dana yew wala def koku na julli def safa tax bu yalla dogale mu yew su beugay julli wat man na julli wat waye du bam wat safa tax waye li gën nak moy mu mujjé safa wi tax mom wallahu ta'ala a'lam mako muy laaj neena kuy jang ci kami bo xamne warsha la su jodi ci nek day wuté ak budé benen kami muy laaj koku nu muy def wa su jodi alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té reey jang fi mu nek waratu war ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujud ak ben yi lay sujud ak té bu mëna jangé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ku yor ku nek ci menen ngeer nak yu sujud fukki girom mu sujud sujud ye wallah mbokk mi laaj hadith bi wax ci kufatu beccugub aljuma wala guddig aljuma ndax lu wer la amna hadith bi wax de kufatu beccugub aljuma wala guddig aljuma ñu musal ko ci mbugalum bangal

hawlun batay jofago lumat asakay boromam ku degma jang way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal ma sax ci ndigal di jeuf far.

0: alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon ñuy sant sunu borom tay ji ci fukki fan ak ben ci wér ramadan ñu jang mi légui la yegg kon dégg ngeen ñi nga xamni ñoy gungé kilifa yi muy waxtaan muy
1: fajar ndox mu sedd mi genn ci fajar gi waxu bi jakk ji yalla jaral lu len ko yalla pourtant rakatil fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha andi balis sallam neena ñaar rakay fajr mo gën aduna ak li ci biram bu disbar jotté bo ñew ci jakkay ci si dama taxaw waxon nako neena juma yi berna way sappi neewna moy lañ jaralatu len lolu bo wote ci diine do gis kenn te bo wote ci ay tiaxan nit ñi wisila fokkat yi lañ jël tek len ci kaw tiaxan kat lañ jël tek len ci kaw yi jangale alquran di wax ci diine wala ñuy gorgolu ñom ken teggu len fenn bu deme nak ba jamono tollu fofu nak won ñu jëlat ay jangal yu am solo ci suñu mag ñi nga xamne suñu borom dafa dessal seenu tour lu dessal no fa dessal seenu tour moy yalla da leen digal ñu def lam leen digal suñu borom jaare ca dessal seenu tour ci aduna te sayyida ismaeil ci la bokku te liko waral bokku na ci moy digal li nga xamne jefinako ba sayyida muhammad ali sallallahu alaihi wasallam suñu borom nak wa tabi'a millata ibrahima anifa wa ma kana minal mushrikeen tapal ngirum sa baye isma ibrahima mi ndax mom bokkuton ci mushrikeen bokku ci won borom neena ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima ibrahim du ab yahud du ab nasran ibrahim ab julilla motax ba suñu borom tabarak wa ta wax ne umma ummatun umma lako tudde gis nga dogo tudde umma suñu borom moko tudde lolu tamen milati ibrahim anifa wa ma kana minal mushrikin inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi anifa wa lam yakun minal mushrikin ibrahim taxway kenn ko taxaw taxway o xet la kenn ko taxaw taxway am xet la motax ba suñu borom tabaaraku ta'ala japp ko mi ab xaritam wa taqadallahu ibrahima qalila yalla japp na ibrahima doon ab xaritam lolou lepp lako waral moy li ko suñu borom natto te bam ko natto mu jaar ca ba jall jige def ndigalul yalla te ba suñu borom may ko ca ndam luy ndam la moy def na ndigalul yalla te lam ca yaakaaron moy ñak doomam amu ca soxna sa nangul lolou tabaarakallahu lolou am solo serigne
2: dama am contrainte de temps damay jéglu mbokk yi waye ma ngi len top ci direct bi inshallah li ma bëgg indi moy sayyidna ibrahim ci bopom day taxaw taxaway wajuru yi mom mo am di mo jot ndigalul sama bop borom ci ray domam manon la ñew rek ñew ne ko ismaila kay yalla dama digal ma re la ci bismillah way attitude kon luñ mëna jàngé fofu am muy borom bu war bot gi ci force ci doole ci nangam lam ko wax moy fanzur ma za tara xam nga da ko netali li xew ya bunaya inni ara fil manami anni adhuk gënt na nangam tara ba xam lan la koy bokk ci urul azm am dara yu kaw suñu borom di borom kër gi bu ñewon rek ne ko kay yow ki parce que mom mo am ci ru kilifteef gi ci kawam lan lañ mëna jàngé fofu ci biir famille rôle bi nga xamné
1: solo yoy day melni bo xolé yonnati alayhi salatu wassalam seen dund lepp jàngalé la seen dund yépp jàngalé la la tax suñu borom wax yonnati bi ne ko laqad kana fi qasasi ibratun li ulil albab ma kana hadith yuftara dama la nek li sen qissa yi ngir mu don ibra mu don ay bind yo xamne dang koy jël waye worom xel yep dañ koy jël moy lepp luñ def rek amna luñ ci jangate lo xamne suñ borom dako def ngir mu don xedi won gën jangoy am man lay day melni liñ wax jëfëndiko doole wala force ci njabot lolu bokul ci xel bokul ci buñ wax ci suñu jamono ñi dinañ démocratie wala ñuy wax lu mel nonu waye dafa am liñuy tuddé aw doxalin wo xamné nit kuy kilifa won nga ko bayi xal señ borom tabaaraku ta'ala bolem bi mi téré limi téré lepp ci alquranu karim khayr khayr rek ne bayi len ko buñ joxon sangare tay yi dafa jek jek wax né manam amna ay njariñ amna ay lor yasaluna anil khamri qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min nafihima dañ lay laacc sangara way sangara kat amna ay njariñ amna ay lor waye bakkar mo upp yariñ dem yag mu ne la taqrabu salatu wa antum shukara bu gen mandete bu len jege julikay bi jegum yagum innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shaytan fajtanibu lim yu bare sangara carte njibar nangam yu yep sobe la jëfi sétané la ngeen ko bay nga xamné kon jëk jëkul rek xey dal di jël lepp sandi ci Allah bam njabot tam nonu la njabot tam nonu la dañuy wax ni njabot man nga baña am ci ñom la nga bëgg 100% waye da ngay def ndank nak ba am ci li nga bëgg nima ko waxé légui sayna ibrahim alayhi salatu wassalam ab yonenté la bokku ci ulul azmi ki domam la ki soxnam la waye ko nek ci ñom dala laaj dala garal ndigali laaj la saxalat laaj la saxalat laaj la saxalat ndax bu ne ko sa borom duma digal ma ray la waye ma ngi xol yow noko gisé wa dur ma za tafa ma za tara dom ji tam deg ndigal ne ko ya abati fal ma tuma ni mako waxale lolou liñ ci meuna jangati nit ku ne ni ngay yoré sa kër nga yoré sa kër shamul fadl radhiyallahu anhu dana wax ne gor gu ci gëna neex deret ya gëna neex kër ndax neen jigeen ni mom ñaar lañ dëkk ak ñun moy laaj ak togn tanena ben neexu ci laaj deexut togn neexut neena bu fekke nak dañ ci bëgg noppul da ngay neex deret bo duggé sa kër nga fassiyene lepp lu jamm rek lepp lo xamne lu nakar yalla sax bo gisse nga xam nang koy rek leye bam soti do ci duggal ben violence do ci duggal dara lo xamne lu ki la di jegg di jelle di jeggele fexel ba manal len tanelen sutural len yir len non ngay and ak ñom ci biir kër non ko waxe ba ci biir rew itam nak kep ko xam nga yorum rew itam non la ndax nit ñi yalla dogal momo len nak nit ñi señ borom dogal na momo len jey jaam yalla lañ ngay jaam yalla señ borom jital len ci seen karam kon lepp lo xamne xéetu forcé la wala lepp lo xamne xéetu violence wala lepp lo xamne xéetu jaay sañ la wala jaay pouvoir da nga wara moytu sa digënté ak ñom ndax lan lolu lim la mëna jural moy diga sayyida muawiya waxon neena sama digënté ak ñima jité bu fekkon buum gu gëna sew mo fi dox du dag ndax neena buñ xëccé dama yoramal buñ yoramal yi ma xëcc xamne kan lool fi ne moy politique bi gëna am solo gëna baax ci ku jité mbolo té mbolo mi ngi tambalé ci ki jité kërëm ngi tambalé ci nit ak kërëm mi ngi tambal ni ba ci CSF de quartier bi mi ngi ñëw ba ci gouverneur bi mi ngi ñëw ba ci sous-préfet bi préfet bi gouverneur bi ba ci ministre bi ba ci président lool lepp ñoo ñëpp ko ñënda am ay pouvoir yo xam yalla dala ko jox ko bari nak bu mu la ko joxe waxal ngir ngay jëfëndiko sa doole waye dala wax ne nga and ak nit ñi ci yërmale andi bala sallam dala wax ñaan suñu borom ne ko kep ku jité mbolo te yërem leen yalla nga ko yërem kep ku jité mbolo ba nopi doon aw gangal ki seen kaw yalla nga tekki mom mugal lool daan ko ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala nga xamni lepp yërmale lañ koy doxé lepp am xel lañ koy doxé te lool mën nañ ko jàngé ci doxinu sayna ibrahim mi ci njabotam gi xamni mom la suñu borom balel tabaaraku ta'ala
3: Masha Allah leral yi amna solo lol xamna sax ñi ngi soné xeyna légui ñu noddu waye bala ñu noddu rek suñu mëne dik ci li nga xamanteni parce que légui ya ngi koy wax ci taxaway bi nga xamanteni Touba amna ko ci diiné waye taxaway bi nga xamni Touba amna ko ci l'islam waye suñu ñëwé sur le plan social ak ni nga gis nga xamanteni Touba non lañ koy doxalé bu tabaski gu jupsé da ngay gis kurel gu né da fay dem dajalé lamu am ci ay xar mën nañ ci cité Baye Fall mën nañ ci cité wa Touba ci kanam ngir dem djébal ko sëriñ bi ngir mu mën ko def social ci ñi nga xamanteni ni xeyna seen loxo jot seen ginnaw tabaski war na leen ñu mën dinañ ko jox ci lolou tamit ci l'islam lan la ci l'islam wax ci walum social go nga xamanteni ni Touba ñu koy jëmmal fi ci biir dëkk
1: jëri yow sëriñ bi laaj bu am solo nga laaj bu am solo lool ndax Touba sëriñ bi bimu koy sanki da ko sanki ngir jaamu yalla lolou wax ni bu ngeen gisee Daru Salam ak Touba ma gën ko bëgg ci mbolem dëkk yi dama ko sëriñ ciut ngir wut fu neexa baye wala fu neexa samé sëriñ ci mako ngir dabo sama soufi mam dama ko sanki ngir jaamu yalla neena bimu ñëwé itam ñaar la fi fekk muy wind ak chaaw wind moy fu ay nag di fanan chaaw moy fu ay nag di jaar di dem di wutti ñaar la fekk neen bimu fi ñëwé itam ñaar ko fekk kuy wut yalla ak kuy wut aduna té neena ñaar ñu ne ku ci ne lam bëgg mëna ko defal bi yalla dogalé mu ñëwé itam dafa wo nit ñi ndax bo démé ca madlabul fawzayni nga xamné moy lakub Touba nga xamné lepp lu mu bëgg Touba ci la ko ñaan le sayna ibrahim don ñaan ca makkatal mukarrama mom la ko ubbe rabbi jal hadhal balada aminan wa nunni wa bani an na'budal lasnam rabbi innahu adullana kathiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana li yuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun lako topé ba tarjuman ji jax nga xamné mbolem li sayna ibrahim don ñaan suñu borom ba mi sanc makkatal mukarrama ak tak go xamni amutum ndox amut dar di ab desert mu ñaan suñu borom mu defal ko fa mbolo mo xamni li yuqimus sala yi taxaw di jaamu yalla def suñu borom itam flu bax nek mu andil ko fa nono don ñaan Touba bam ñaané suñ borom tam mu may ko lim bëgg ci Touba andil ko mbolo mi Touba lepp lu mu bëgg suñ borom mu ñaan ko ci bir khasida goge bir khasida fek wax ni wajlu bi hal khayra min al jihati as-sitti waqfiha an al afati yow yalla lepp lu bax ci juroom ben xiblé nak moko andil sama dëkk bi juroom ben xiblé nak moy penku saw salum ganar ak penku ak suuf ak kaw lolu moy juroom ben xiblé lu fa bax na moko andil ay warisqu hajal adyab al halal fi al usri wal yusri ala al tawali dekk bi nga def wursug nga def wursugu tay jamono jafé jafé jamono yomb yomb lepp ci am dekk mom nañi na ci xewal fuñ tollu nañi am xewal lu lepp na bu ko ñaané suñu borom ñi nga xamné ñom ñoko fi wootu ñom ñokoy jëmmal ta lolou

Bye.

0: joko gox yi biñ defé non nak ba nga xamé ag nañ ci sonégué dita ñu joko gox yépp déggun fenn fuñ wax né wér wi feñna ci feñna fi bobu lañ joko cheikh mahamoudou muntaha wax ko ni mbir yi démé momit mu joxé ndigal wax né ginaaw jëm nañ bay noddu gé nénu nonu kon man nañu yeglé ni suba moy motli wér diggi wi suba ci altina ji kon talata moy don ben fanu tebeski bi nako ñepp xam kon nak no ngi ñaan yalla yagal ko fi bu baax baax ta mu and ak wir tan yag fi gëna momit du sembu yi mu sembu yépp mu agalé kon mu ko bëgge wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: micro
2: Terima kasih.